كل مريد بي لا سفل يدم تلاوة لخير ذكر قد رسم.

نعمة لمحمد بنظم

0: dama lay ñaan nga sand ci ay cadre rek ci waccay bi
1: jeureuf baye assan ñu lay ziar bu baax di ziar sun jeurine cameraman bi ak sun babakar ni fi jaar legi di sante bu baax ci dajewat gi ñu dajé fi di santat yalla sun borom bu baax ñu bolé señ bi di sante señ bi bu baax mom ñu bolé ci bopam di ñaan yalla ñu yag ko fekk tay ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lol te and ak wër tay ñaan yalla ci barkep serigne touba lu ko nara dal yalla nañu dal ngi sante nak xeyna li gej nañ ko am moy tombe ke am possibilité dem magal ci magal di way ren bi bokku nañ ci ñi am possibilité di dem di ci santat bu baax di len ci fasalel yow suñu jeewri nga suñu way nga ñu yag lol bokku daaira ñu gis yitte jiñ ci def ak pass pass gi lepp di la ñaanal guddu fan ak yokute di len ñaanal yeen ñi fi dess encore ngeen magal ko ci jamm te ngeen tassé ngeureumul señ bi ñi ngi fassiyene dem nak jël vol 20h bi té magal gi rek ñu yëkëti buñu leen faté buñu démé té yeen bu leen ñu faté bu ngeen fi déssé ñu ngi tuub bu baax nak ci cadeau yi waxu mbolo mo ñu xawa ki tuuti way ñu ngi sant bu baaxa baax lo mën ti dégg dal ñu ngi sant bu baaxa baax
2: di nak mbokk talib yépp man mi jey bi sax ñepp dañ may woni ma duggal ma ci vol bi ji bi dem lolu nga xam ci kon yow yaaka na man nga defal promotion mu and ak suñu jëriñ papa demba ñepp xam ko ci wañ bi ci liggéey señ touba ci passé fa doyna rek séré yaaka na dimanche bi passé ño bokk defando daayira ño ngi koy jox mu sand ci cadeau bu paré jox señ bi mu nuyo day nuyo nak PC waye njang bi mom ba Sénégal te yaakaara bu nekk Sénégal te amna benen kurel bu fay bu ñuy téru kon ni ngi koy defé at mu né ño ngi ñaan ren mu gëna kawé suñ jott ci barke Cheikh Khalifa señ Babou Diam bismillah
1: jërëjëf baye son ñi Touba bu baax am ay cadeau yu ñu bëgg saani ci señ Djibi da fay di suñu jëwriñ 2016 lama yalla boole ak mom ci daayira bi muy def lu bëré bëré ci man té nim may def man ak yalla rek ko xam lu bari nak dama koy publier sama asati ak yoy nit ñi nak dañu yaakaar ni vidéo yi dama koy jëlé fenn rek waye mu ngi ni sama way la sama sëriñ la sama jëwriñ la sama sang la gi nga daayira bi ne pas wax ni daayira bi wessu yéré yam yoron di jang ku ko bëgg gisat barké lu man la ko jox man ma koy barké lo ma ngi koy ñaanal nak ci barké borom daru yalla na yokku ba yekko la Serigne Touba di sédélé yalla ni ci ëppalé ñu koy ñaan ci barkep Serigne Touba ku ko bëgg gis Sénégal période magal nga koy kar liggéey señ bi yemalé ko ak dara baatu sédé yoy la ci bëggona sanni jërëjëf señ bi jërëjëf baye assan
3: bismillah barké borom Touba
4: man maangi soñ sama bop di soñ ci lu jam ci magal gi duma ci tayé man ma ngi soñ sama bop di soñé ci lu jëm ci magal gi duma ci tayé dano jaay ak sëriñ bi té wax ko té li koy dëgël ci bisam bi moy ñu jëf ko ku ne xam nga li la war ci magal gi ku ne xam nga li la war ci magal fo mana magale nang ko te wal ni magal ko ci ni ko digle te bañ ko ra ki jagal suñu bisé ab bisam madu dawa waram Touba defu la way ba way la way wo yelo lutema ma way la mbacke ya ma way lo borom Touba defu la way ba way la way wo yelo du tema way la mbacke ya ma way lo borom Touba defu la roy ndax roy la moy roy yalla kuy roy ka bind lo def ci aw jey la borom Touba defu la xol di gis kenen ya tar begal nga rabana begal muhtar cheikhul khadim sam soppe man neena la amo morom wona la khadim rasul ahmad man joxna la sa xol di ak sa ru gi man lewna la serign bi man dotuma wer man yegna la yaay sama soppe tinna man gisna la ya ma jaral de ki bay waxna la defna la nday ta def la bay darna la def ma sa dom te bima ouf ngir yalla nampal ma ko ci sale ru situ balla kudul serigne bu magi man wanala ganaw bi wuti na la xam nga ni yow sa waji man gem na la amna si yow ciofel gu rey mas na la bëgg sëriñ bu mag ni man xatte xaala bayni wa bayna kulli man xatna la leeru ciofelam mooma may ay xaala tudd turam moo ñuy fegal aw jaala yow weesu ngay xubboo ki ay ab daala lépp lu baax te yet ëllëg yow daala yow weesu ngay xubboo ki ay ab daala lépp lu baax te yet ëllëg yow daala hadaratu lillahi yow yaay njiit la foo ne jalañ kenn dootu wax ngir weg la bu ëllëgee bañ na murit ci raay la daan xam ne cheikhun al xadim xadjal la bu ëllëgee bañ na murit ci raay la daan xam ne cheikhun al xadim xadjal la moo tax ku lay sóoru xamul pour yàlla ne ku la xam fab ab nosom jëmbal la kenn xamul mbiram xanaa bur yàlla kenn man la wax ci moom lu jul kéemaan la sëriñ bi daal ku yàlla góor bi ber la ne ku ko ber yàlla borom bi cër la sëriñ bi daal xam naa ni moom ku baax la te sell mbir baaxam yi la xar baax la sëriñ bu mag bi góor bu am aw fit la te bari jom ku mën a muñ aw tiis la tabam gi dee su ko misaal laa xaw la buy joxee day sotti ba mel ni taw la yaakaar gis mukk ci moom ab géej la ku ñëw mu foote loo ko laaj mu jox la kesaa waral bu si gi moom ba xool la jàq dafay lamsal ku neexaat gis la faw xana ay géejak nawet buy jox la buy joxe day sotti ba mel ni taw la keer saa waral bu si gi moom ba xool la jàkk dafay lamsal ku neexaat gis la ana lu xewati jarta laaj ana lu xewati jarta laaj jant bu gëm nee indi naaj safar gi ñëw na nañ ko bokk waaj ngir màggali 18 safar gi santale ahmadou suñu borom moom mi ko def mu ñàkk moroom la dala ganaar ba sa gëléem loo mën defal si 18 safar gi sëñ bamba ne koo xam ne saa mbég sa mbéga foo mënta ne si àddina bu bis bi dikkatee santale ma yàlla ni ma jaglee 18 safar gi murit yaa ngi ay rapoor di dajaloo fa seena jit ay avion di jàng xasida yi tey si këroo ngir màggali 18 safar gi murit yaa ngi ay rapport di dajaloo fa seena jël ay avion di jàng xasida yi tey si këroo ngir màggali 18 safar gi vol yaa ngi départé fune Europe Afrique états unis murit yaa ngi jógee fune ngir màggali 18 safar gi vol yaa ngi départé fune Europe Afrique états unis murit yaa ngi jógee fune ngir màggali 18 safar gi gratia Cheikh Ahmadou Bamba Bamba merci Diatou espace bo gratia Cheikh Ahmadou Bamba Bamba thank you adiyé borom daru mut waron na kuy ñëw Touba fa mu yaw ñam ya la koy aw ci barke magal ñu yobbu ñam ya ci hôpital ya ak ca prison ya ci barke magal sëñ bamba aw ñam la digle kuy dem na nga yóbbu aw ñam berne ci màggal bul ne jigéen la te bul ne ndaw la ak sant yàlla bawu ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak dawlu bon la rek di màggal sëñ bamba ne santala leen ma yàlla mi may ma lépp te jox ma bis bii di màggal borom Touba deefu la way ba way la way woo yelloo du tee ma way la màkke yaa ma wayloo borom Touba deefu la way ba way la way woo yelloo du tee ma way la màkke yaa ma wayloo borom Touba deefu la roy ndax roy la mooy roy yàlla kuy roy kabin la loo dafa di aw jëy la borom Touba deefu la jot ndax mbàcce nee nga mër ku sedda ngi ba noppi tàng jër borom Touba depp la jot ndax marke ne nga mar ku sedda gi ba nopi tang jor borom Touba depp la jot ndax marke ne nga mar ku sedda gi ba nopi tang jor borom Touba depp la xo di gis ne ndak yaatar begal nga rabana begal muhtar cheikhul khadim sap soppe man neena la amo morom wona la cheikhul khadim sap soppe man neena la amo morom wona la khadim rasul ahmad man joxna la sa xol gi ak sa ruuj man lewna la serigne bi man dootuma weer man yegna la yaay sama soppe fi ne man gis na la ya ma gënal ndey ki bay wax na la def na la ndey te def la bay ber na la def ma sa doom te di ma uuf ngir yalla nampal ma kon ci salaire ci tubal la kudul serigne bu mag bi man wan na la gana di daw serigne bi wuti na la xam nga ni yow sa waji man gën na la am na ci yow ca bel bu rey mas na la xam nga ni yow sa waji man gën na la am na ci yow ca bel bu rey man mas na la xam nga ni yow sa waji man gën na la am na ci yow ca bel bu rey mas na la bëgg serigne bu mag bi man xadde xala bayni yo bayna kulli man khatna la leeru kebelam moma may ay xala tu doktoram moñi begal aw jala ya wessu ngay xundo ke yabdala lepp lu bax elek yow dala hadaratul ilahi yow ya yidla fo ne jalañ ken dootul wax ngir rek la ngeen ko ci defal man ma ko ne jang hadaratul ilahi yow ya ngeedla fo ne jalañ ken dootul wax ngir rek la hadaratul ilahi yow ya ngeedla fo ne jalañ ken dootul wax ngir rek la bu ëllëgé bu ëllëgé bu ëllëgé bañ na mo le téray la daan xamni cheikhul khadim khadim khalla bu ëllëgé bu ëllëgé bolege bañ na mo tiray la dan xamne cheikh al khadim khat jalla mo takulay so xamul bur yalla ne kula xam fat ab nafum gembal la kenn xamul miram xana bur yalla kenn ma nga wax ci mo mudul keman la serign bi dal ku yalla bur bi ber la ne ku ko ber yalla bu rom bi cer la serign bi dal ku yalla bur bi ber la ne ku ko ber yalla borom bi cer la serign bu nak gor gu am aw fitna te bari jom ju meuna mu aw tis la tamam gi de su ko misal la khawla buy joxe day soti fa melni taw la ya ka tax mu ci mom ak geet la ku ñew mu fo te lo ko nak mu jox la fawkhana ay jeedak nak buy jox la day soti ngir mom dula jox bañ ak la

0: Moussa Bachir ak Cheikh Mohamed Al Bachir ci walu
1: nabiyina wa ummin mursalin wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni mbokk yi tade len siare waye di jital ci neew bi ak siare bi al khalifatul ham li ta'ifatul muridi Cheikh Mohamed Al Muntaha hafizahullah wa rah. Ginnaw lolu ñuy jël niyo bi di niyo ki defat bërepp bi di Cheikh Mustapha Diatara di ko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu dëgëral ko kattaral ko lim naala liggéeyal sëriñ bi ci nekk bi motaliko naka nonu di niyo ñi nga xamanteni ñoy saytu bërepp bi ci liggéeyu am solo yi ci jital sëriñ Ousseynou Diatara ak ñim andal liggéey bi ñom leen ndokkel ci taxaway yu am solo bi waye naka nonu di jaajeufal mbokk yi nga xamanteni ñoy top jotaay yu am solo yi nga xamanteni ñong koy def ci biir wéru safar gi di fi dalal ay borom xam xam tay jii nak ñu amone bekté ak contenté dalal suñu jeewriñ suñu xarit suñu soppé di Cheikh Sidi Fall Al Amin mu nekk ko xamne day yëmbati ci xam xam waye di tassara xam xam waye di tassay am jàngalem ginnaw lolou dañ leen xamal jëm ji rek ci sirabu gatt ci walum xam xam ci activité yi nga xamanteni mo ngoy def ci walum xam xam jëm ji nak di oustaz Serigne Sidi Fall Al Amin moy nekk doomi Touba Al Ashar Musobe fala fek bax waye tamit am jangam day bokku ci xereji al ashar foras bi nek darul qudus fofu la genné ginnaw ba mo kontiné way xam xamam waye dem ci rew yi nga xamanteni fess na ci sak koy xam xam lu ci melni tunis dem ci jamia as-saytun waye bu demé fofu nek ci al mahad al hali li hadarat al islami fofu la nek waye nek ci département al haqidah wal falsafa moy qism al haqidah wal falsafa ndax ne fofu la amé ligasam waye continue ab gossom waye ak top xam xamam ba ñu dem waté ci mahadul hali di usuluddin fi qism al haqidah ci qab bi nga xamanteni mo ne tudde haqidah wal muqaranatu al adyan fofu la amé li di master waye lool lepp moy nek ci jami'a saytun bi nek tunis waye naka nonu ci jamana ji ñuy wax yu yeen oustaz la ci jami'a cheikh ahmadou bamba bi nek ndam te sin mam mor jité ko waye naka nonu yomut ci loolu day yëngatu ci walum xam xam day gëssu ci walum xam xam amna ay intajat xilmi yo xamne mo ngi def ay bahsul ilmi yo xamne mo ngi amal yu am solo bokku na ci yeesa gëna siiw rek bi wax malamihu tajdidi fi ru'yatu tarbawiyyati inda ash-shaykh al-qadim wala inda ash-shaykh salih ak al-mubayi'atu fil muridiyya ak bin al-fikratu al-islami an-nash'atu wa at-tatawwur kon yoy bokk na ci yi nga xamanteni mo gëna fess ci yimi bind ci walum xam xam waye di ci jariñ mbokki talibey waye di ci jariñ nit ñi kon ci gattal ci teeng rek lool moy jaar jaaram ci walu xam xam donte sax upp na loolu waye nak jotaay bi mo xawa ki su ko defé dañ kay ndokke rek diko nuyu diko jox cadeau gi mo nuyu mbokk yi ba dañu jall ci tombe bi nga xamanteni mom la ni bëgg waxtane insha Allah kon su ko defé Serigne Sidi Fall Al Amin nga nuyu mbokk yi ba dañu jall ci waxtane insha Allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki talibi mbokki julit yi ñoo ngi nuyu ñëpp tay jital ci nuyo bi sunu serigne cheikh mohamed al muntaqa khalifatul aam li tariqa al muridiyya di toftal ci nuyo bi rek kilifa jotaay bi ñu nek di cheikh mustapha diatara ak mbollem ñim ko andal ñëpp di beral ab nuyo nak yi nga xamni ñom lañu andal jotaay bi tañ tewu fi ak ñi nga xamni xeyna ñom lañ ko fasiyene andal te teewuñ way rek ñu koy top ñu ngi leen di nuyu yeen ñep tay ñaar suñu borom jotaay bi mu def ko jotaay yu barke di jotaay yu xam xam te li fi nekk lepp ñu man ko jariñu ah bismillah
3: ma sha Allah
1: bobu ñu ngi la ci jaajeufal xana su ko defé duñ guddal lañi duggu mu basara rek ci mawduh bi nga bin wara waxtane inshallah ta moy mawduh bu am solo bo xamantene day melni waxtu wuñ ko wara waxtane jenn sekk moy al falsafatu at tarbawiyyatu inda ash-shaykh al-qadim wa asharuha fi bina' al-mujtama' al-insani moy mawduh bu ris bo xamantene day melni bu kawé ñortu la ñu ñaan yalla su morom mu defal ñu tawfiix ban am ci ak deg ak top waye nin nara wore jotaay bi moy daga sédélé ci ay niqat ay tomb tomb yi bokku ne ci bisu ñëk moy dabtul mafahim muhadara lu melne al falsafatu tarbawiyya sin ci di dana ci ñew insha allah ak shakhsiyatu shaykh al qadim ak al mujtama al insaniya ben bu ne sin ci di insha allah dana ci andi ak leral waye ñaarël tomb bi moy al qiyam at tarbawiyyatu inda ash-shaykh al qadim bobu insha allah dana ci ñew ñettelu tomb moy asharu fi bina'i al mujtama' al insani bobu insha allah moy 3e tomb bi ba ca mujjé di 4e tomb moy al istintat wa fatwa al afaq kon yoy moy niqad yi nga xamanteni mo nek ci ron mawduh bu am solo bi ñu wara waxtane kon su ko defé dal lay jox kaddu gi serigne sidi re nga commencé waxtani leral ñu niqad yoy nga xamanteni mo nek ci ron mawduh bu am solo bi nga ñu andil kon bismillah tafaddal maskura
2: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad mon wala comme niñ ko defé won sank rek ñu ñëpp ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tuddé sank rek la philosophie éducative bu cheikh ahmed bamba ak jeexit bi mëna def ci construire ben une société humaine fofu nak dana am solo lol baat yi composé waxtaan wi ñu jëm ci taxaw moy suñu waxé al falsafa at tarbawiyya lan lañ ci djublu waxtaan yi nak dañ fa siyéné ko amal waye comme niko serigne touba wax won rek dëkk bi wacalhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi' al fikrati wa tafahumi manam xeyna limay faral di wax rek dëkk mom min nañ ko ci xam xam moy mawdi' al ta'allum way ndax min nañ ko ci mawdi'ul fikr wa tafahum kon ñu baye xel jotaay bi dañ ko bëgg def jotaay fikr wa tafahum manam kon xeyna ab jëm lay doon rek ci len lu ci nekk ñu jëm ci indi ay xalaat ak jëm ci indi ben kon ko serigne touba nak mom day saxiya bu am solo lol buñu war di jangat danañ fexet ba waxtaan wi xeyna ñu jël ben gisinu kilifa go xamni japp nañ ni xamna señ bi wala bok xamna ci lu bari mu cheikh mohammed ibn muntaqa lay bu ko fe waxtane ñu tanzil ko ci ay afkaram motax duñ sori buñ bëgge définir al falsafa duñ nekkat di deppat nañ ko dan tarif waye dañuy indi rek tarif bu ko señ muntaqa tarif moy buñ waxe la philosophie moy conscience bo xamni nit ki da koy am waxtu wi mi xalat conscience nga am nit yaay xalat waye li ngay xalat yaang koy yek xam nga ñu bare bare dañuy joxe xalat waye xalat ndax am nañ conscience li ngay xalat ndax ñing koy yek la philosophie moy li ngay xalat gi diko yek ba pare mbir yu bare bare nga man ko dapt na waxuñ daptu ki waye nak daptu xam nga man ko xam mbir yu bare bare bare nga dapt ko nga xam ko xam gi ci war lolou moy dapt kon philosophie moy nit ki ndax dañ lan definition philosophie bo gis kiko definir da fay jangalale jamono jim dund moy sun société biñu nek ñu bari ñi xalat way xalat amul ci yeg yeguñ ni ñi ngi xalat motax señu da waxon nañu la philosophie deug moy nit ki am yeg jamono jimi xalat moy bu am ci waay ba pare lim nek mo man ko dapt kafirin min al umur li nga nek fi ne woon xol mourid gi ñega ñoo dañuy di judd rek nek ay mourid way fi ne xamuñ sax lu leen def ay mourid xamuñ ko kon dapt kafir min al umur da ci am solo lan moñu fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lool moy la philosophie amna sax benen ci téré bu ñu tuddé Sadjar Ramziya don nako tarifat ci ben talibi bu mu don waxal ku ñaan Serigne Dieng ñuko del atel sa bop atelal sa bop ta boy atté na nga atté ci ak yek li ngay def nang ko yek ta nang ko xam lool moy la philosophie ci dimension bi ñuy waxe buñ takali ñu takali ban mu res nak baat bi ñuy tuddé tarbiya dañ yéni concept mouridisme biñu am rek lan moy tarbiya yar moy doomi adamé dañu judd ci fitra moy dara yaqba manam kenn ku ne da nga judd ci safha bayda lan moy safha bayda moy passe bu vierge xam amul ben tache légui nak société bi ngay dund parfois lélek dalay gakkal mi melni gantax gi dund rek parfois meuna deung meuna def nangam légui kikoy topoto nak topoto gi rek moy yar ba du jadd ba du am ben rekk lolou moy tarbiya moy doobi adama nan lañ koy samé bi wi dooru juddu ba ni mi maggé ba du jar ci ak dëngati comme niñi topoto garab rek lélek bu soxla yenn vitaminati nga defal koko bu soxla bant boko gal ba du dëng nga defal koko lolou doobi adama buñ ko topoto ci nonu lolou moy yar xeyna dañ ci ñëwaat amna sax mom suñu taxaw fu ngoy leralé dani yar nit ki moy topoto ko ci tel ko deudlo aduna topoto doobi adama ci tel ko deudlo aduna moy tuddé wala sox mom dum ko waxé az-zuhd al-mubakkir am nit ki téla deud aduna deudot nga waxuñ comme ne ko ñu bari jappé moy do ci soxla dara nangam ak nang lu ñu ci ñëwaat wayé ndax aduna buñu waxé aduna moy bëgg maam nit ñi madd biñu nek materialisme biñu nek nga téel ci génné xélam ba luñ ci mëna amat duko yek kon buñ boole ñaari baati buñ ko téxalé benn bu né loolu ci ték waye buñ ko dajalé rek moy gis seen jowa bari nak wal dañ ci ñew waye gisam théoriser gim théoriser ndax seigne touba ay khalatam lu ci bari ndiek mu koy jëm ndiek mu koy dakoy khalat dakhili ba pare appliquer ko door ko def tanzir mu don xol même madina fadeli bi ñi wax sax ñu bari di wax philosophe yu bari dañ ko bind ni rek wa seigne touba mom dako khalatu bir jëmmal ko ba pare door ko bindat bindu biti moy matlab fosene gi ñi gis wala matlab shifa wala yu ko nuru kon war nañu taxawat xam kan moy seigne touba duñ fi nekkat nan moy doy mawar ant selek nangam dedet seigne ndaw bañ ko laye kan moy seigne touba dani ab lettre la buñu yonne seigne touba dani risala min indillah subhanahu wa ta'ala ab lettre la buñu yonne lettre fan lañ ko jëmeulen ko kaw asaman jëmeulen ko fenn alamul ardi gi moko taxaju moy ko seigne touba ñu ñoko taxaju am naño xamne dañ nan seigne bi kenn munu ko xam na am peuf la waye dedet mi ngi melni ndab rek ndab buñu ko andilé soxlu wuñ nga utiliser nga lek ndab lepp di soxlu wuñ ko di dedet yow luñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga lo soxla ci seigne bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko am dafa am janib bi na soxla ci mom am ko am janib bi na soxla ci mom nga dem jël ko waye du sarsiya bo xam na da bay jarignoo leppam dedet bok lolu aduna si ñu xam rek ndab luñ la tégal rek buñ la né bo jëriñoo lepp bo muy tut yow bu fa ndab lu joggé yow dang fay joggé and ak mo way do do fa déssé kon ab lettre la buñu yonné mu ñëw né doy adamay señ bi do wax ci do am solo lettre la buñu yonné waye lan motax mu yonné ñuko ngir def ben alerte ci lan ci yu bare mbir yu bare yu ñew kon man dama nan seigne touba deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam jamono del tut nañ ci ndax lu ko waral fini talibi seigne touba yeb bo len dajalon jamono seigne touba mutuñ 200 200,000 personnes mëduñ ko mëduñ ko nan fi ne bo da ñoon baye fall yépp jawri señ jaw mëduñ mouride ñop mouride ñop mouride kon jëmunu ji xamna ñun ay mbooloy mbolo lañ ay mbolo ay mbolo lañ kon day melni señ jaw duñ ko fi indi ngir ni jawru amna lu wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi señ mu taxaw ñu ci tuddu ci terrain bi ñu tuddé sarsiyatu cheikhna ahmadul khadim bi ci dekk moy ndëngëte gi fi nek ndëngëte néna jamono dañ dox jamono jo xamni buñu démé ci karam tout amna ndëngëte go wara xew go xamni buñu amul commune señ jaw buñu genn ci dana jafé lol ndëngëte gi ak aksi nañ ci moy inhiraf la jëfëndiko inhiraf buñu waxe inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxon na way dañ ko yaq ciosan la baxon na ndëngëte gi waj ñu mun wat ak lanen lu amat solo moy li ñu tuddé ficcé ku go upp moy la liberté question de la liberté gi ñu wax jëmëru gi nga xamni euro ak fepp ko gis mi nga naan dama libre son maamum sama bop amna ci réew yo xam sax ag nañ ci ñenn ñi dañuy futté ko daf yaramu neen di dox ci mbéd ngir jappu ñoom seen bop kon ficcé ku go upp néna bokkon na ci li tax ñu yonné Seigne Touba mu nek ben lettre buñu wara jëriñu ak benen fay bu ci amar solo muy feux gi nit ñi feux jëm ci matérialisme néna buñu né ci kanam touti nit ñi dañ feux jëm ci matérialisme go xamni kenn duko mëna li jëndi moy fiñu tollu xam nit ñi danaka ndax doomi aro ju mëna doon ak mëno ñak tiit feux doomi aro ju net amna lu tiital amna ñoom yalla mo leen tiital am ño xamni aduna mo len tital fofu dama wax ni kon ñun mouride yi fi ne ñett war nañu tital yalla war nañu tital yoonte sallallahu war nañu tital way suñu ci war nañu tital ba tax waru tuñu tal len lu lolu na kenn ku ne rek amna lu tital amna ko sa fi ab dépasse moko tital dal mouride tudd mouride nelo mouride dama fa sa am kenn ku ne rek amna ci lo xamni jëmono ji ni moy jitt jo xamni bo tudd yang koy xalat bo yewoo yang koy xalat bo nelo yang koy xalat lo do war mënu ko ñak waye nak Seyounta day wax ni dañ ag ci amono jo xam do war buñ fexé fañ fex jëm moy ci maddiyat yi day nak faw am nit ku ñëwaat ko xam da leen ci wara génné waat ba delo wa leen fañu nekkon muy asli bi ak yeneen ak yeneen way ma def ni ci sukkandiku ci ñatt yoy rek kon loolu day tektele ni faw kon ñatt yi wax ni ko nay gis jikko yu yaq mo xey waral kon faw ñam ben philosophie éducative bo xamni mom moy ñëwaat redresser waat nit ñi tégaat den ci yoon lool ci loolu ñu waxtane kon Seigne Touba day Seigne Touba ab lettre la ab message la bo xamni dañ ko yonne buñu wara jariño kenn ku ne sa kem katan mi melni ndab luñ la tégal lo xamni kenn ku ne sa kem xif kenn ku ne amna ko xamni vitamine bimu soxla ci ndab li amna ko xamni ndab li mi bari amna ci ben ñam wo xamni mom la wara sukkandiku ci lek lu bari ndax mo bax ci mom ndax wir gu yaram kon lol moy sax sib Seigne Touba mu dess nak construction al mujtama al insani lan motax ñu utiliser al mujtama al insani société moy lan société day compose ci ay afat ay individu hein normalement xeyna touba bi dañ koy jëfëndiko wañu mën nañ koy jëfëndiko ci façon bu am solo moy société mouridisme contrat social moñu bolé bas na ko waxé non contrat moñu bolé contrat ba ni maslaha moñu bolé moy lan moy fex jëm ci suñu borom moñu bolé suñu waam mouride kenn ku ne xamné Sénégal bok aré ratal ay at waxuma mouride ci bir réew ak bitu réew kenn ko amna fa nekkon way kon amna luñu dajalé liñu dajalé bañ nek ben mujtama nak ben société légui lan moy lamu tax ñun insan naam ay société yu bari amna way jëmuri ji li tax ñu insister ci mujtama insani moy yëg nañu société bi ñu ci bari société yi al mujtama alla insani ya liñu dund am nitodiku liñ nane nek nit yomuna ak rasul abdullah musul nako bu tanki jëm bu bobu jëme kaw rek tanki jëm suuf nit la han waye xawmu sax mo la jëfëndiko won waye ay mandarga yu woor mokay woné am nité tim ay mandarga yu woor mokay woné al insani nité waye nek nit mom yomuna nek nit yomuna kon société bo xamné ci ni société buy dox ci humanisme bu normal ndax allah insani ya man na lalu bari
3: société bo xam da nak kenn amul jamm dañuy xex dañuy lekkant xol suñu jamm ju ñu dund manam kenn ku ne ci fitna ngay dund do nga adamay da nak duñ la pour nga réussir da ngay mel da ngay xex pour nga réussir manam kenn mënu fi am jamm réussir jamm mënu nek da ngay xex ci dund gi diko xex ba kër nga ko jot lu mënon na ñak kenn

auto yi kenn ku ne da yakamti kenn ku ne ci bopam do nga nek kenn ku ne mi ngi nan la mayma ma jall mais mom du xalat taxaw yow nga jall dedet ko seen ma ngi lay talal wax nan la mayma ma jall mom kenn ku ne dal yang sa bop bop go xam dara wor nako dul feux jëm ci ay madiyat kep moko waral lay nak faw society bobu nak ñu gennati ndax man dama bok ci ñi japp ni li tuddé mujtama insani wala sax madina fadila serigne touba dako am dundu ko ba paré mu melni ñu lay talew dañ ko tambali di ñak di ko perte war ca demat nak way niku lo am dañ nan sax serigne bi dugo binon bay fi mu ñak deer serigne touba ag na ci serigne touba lijeenti won na jamonom ba mat seuk amu ñu won ben jafé jafé wala bo xeyna dundu sax mu ta jak jafé jafé way limu jublo wax moy fini ni dañu wara delu wat ci lañ nekkon nan lañu fexé ba awat jam ndax lan wara nit ñi japp ni société du matérialisme rek légui xew ndax matériel am mbub la day soppé djumaay yi tay gis nga amna jamono jo xamni Sénégal ku leen won djumaay yi wess nako laala diko defarat nga ni dedet te fini ni am mbub la waye heykel bi mom jawher bi mom mi ngi fi jawher mi ngi fi kon yoy moy baat yi nga xamanteni ni ñoom ñoy composer thème bi nga xamni ci deug deug da nañ ci xamé ni jëmm Serigne Touba mi nga xamni am lettre la buñ ñu sanni ngir ñu wal ko jarino lettre bobé nak tay sun waxtaan wi liñ ci wara jukké moy philosophie éducative bi ci nek ak ban impact la mëna def ci tawax mujtama buñu gëreum kon da am nak baat buma amal solo lol muy la waral muridisme suñu da bam ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat fofu dañ ci sétlu ñet yo xamne sax suñu da mu tudde yagna way malik bin nabi leral nako xeyna ci yene terem muy ko gis ko ne muy tabax society xamal ni ñet yitel nako moy ay afkar mo raf suñu diko rabbi ashabaka bil himma ku yar kay faaw nga yare ci ay afkar yu leer ak lit ay askhas moy ashabaka rabbi ashabaka bil himma ak lit moy espace kon ci jor soxla ñet soxla na ay khalat soxla ay nit soxla ay bëreb xeyna tay khalat yi mo ñu yittel mo ra lay jëk ci bëreb yi ngir def ko rek mënul kram jaar ci non rek biñu jëk moy espace bi kene ko rek gis na ni bami yar nit ñi yor ay talium faw mo am espace bu mu len dajale ndax ka yor gam nekkon da ko muridisme dal mo momuko amna sañ sañ bo xam mënuko fa am amna ñu bëgg dundé ki talium yo ni mënuko fa dundé faw mu dem ci espace bo xam ni kenn fi ku fa mu yare len nam len bëgg yare lo tax mu sañ ci nitu darussalam mo bu ñëk mo ben espace sañ ta lire de Touba muy benen espace amna sax ñoo xamni ñi ngi naan makke bari jorof señ bi da ko sanc waye man dama japp ni fofu waras na fi taxaw faras na ci taxaw fan yi rek yaakaar na ma ngi doon waxtaan mak sama mbokum gessu kat ngeen professeur Serigne Mohamed Mbaye yu ngi jotaay bi manam jëmmé daru salam señ bi ngoy sanc da ko tudelu tour par rapport liñ xawon ci mami moy kadior ay bol turiñ awon daru salam nugo tudul tur de ko daru salam woneni man kat wax deug yalam nit la ko am ni amu ben violence jam rek kama taxaju fi ma dajale sama njawot jam mu fi andi ko fi fek na mu fek jam xexuma khuluuma señjat touba ni touba mum aljana la fi dundu hein touba mum aljana la fi dundu xexuma khuluuma kon bu demate mbacke bari jorof ñu tuddé ko mbacke bari jorof la mo rasu jottu lu ko tur motax ma japp ni do ab dekk waam señ bi di ci du fa djublo dekk bu don lool da koy outal lu tur lima yaakar kay moy li liñ netti moy jëmm señ bi amna yan bu ko wara dal moy tukki bi lool ku ne xam nako mbirum bir la touba amna touba aljana la kon fi duñu ko fekk kon faaw mu genn dekk bi am dem fo da ko fekk ba ma sokku ci dekk kon ma sa japp daari won mbacke bay rek ngir xaar fa yenn bi naptu bi wala benen gisine moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxaso bi epp neexatu ko mo beug rek la wat mbolo bi tax bam bay won fi seigne mbacke bousso and ak mam thiorro dem mbacke bari

kon ak it amna yenen lettre yo xamne day tektele ni sax nak ndax lamu xon mam jarro bam dewe dani ko bu fekke dem nga ba njabar gi bo mane nek ak ñom Touba ngeen nek fa kon lamu tax bu precise Touba kon dama japp ni li di njarem li di mbacke bari mum señ bi bu fa nekkat daam lako fa bayyi waye fasiru fa dekk te tukki bet sa yu nek mi ngi ñaan ijar ruju'i ila qawi sa'adatana way li ci upp buy tuddu ay birab Touba li tuddu buy fatlik wali daru salam neew na ñaar dekk yi mom daam lu tax ma sosu len muy jaam yalla kep mala Touba gi mom dañu xam ni jaam yalla muy fendi kon moy amakini non la ci yere mag ni nak nga xam ni fi ne ni mouride yi fo ko gis santina dekk señ Touba amul mel mak mu geureum te sant ci dekk amul ay dekk lañ señ lolo tax ma gisat ci point bu am solo fofu señ Touba dafa am philosophie bu yéme lol moy Touba dafa nek centre bo ron xol wet centre dafa am manam tu lay tuddé gharbu sharq bi shimal jenu benn bu ci nek amna mak mum ni demal sant ci côté bob xolal darul mot nga jëm côté bi nga demat fi tank bi nga dem ba da ngay jigé ci mbacké bari danaka nga demat sow bi da nga dem ba ñen la ko cheikh sa jenn nga demat fa li ndiarim boko don xol da nga nan ay 100 km yo xamni dañu wër Touba nga am Touba moy jame mam tay centre bi jame centre bi boko woron tay fi ne équipation yu yépp mourid yakum señ Touba fagul len lolou am am Touba kep ni espace du Touba kep mais da ngay jël daru mot ngirali yo ko ba ndiarim wala ci ginaaw ndiarim ngirali yo ko ba ñenn lagal wala ci ginaaw ñenn nga demat ba mbak bari espace bu bép ak jawatum fi nek luko waral kenn ko reene nak dewal bërepp sangam ana mo ñun légui kenn ko fi ñëwé dem ci ab all bu amuti courant kep nungutun jafé la to suñu mami toori ñu fi bayoon kep maam nga wax maam ñun ay sëd lañ té toori sax muñ ko jéxal té ñun ay sëd lañ maam ay sëd yo am dañu bari sax nak dañu bari ma sha Allah to suñu mam kenn la won té ñun lañ fi bayyi kenn mënu ko jëriño bari na kon lolu moy amakini da ci bok faaw ñu baye xel ni kuy yar faaw ngut birëb bo xamni nak birëb bu laam lay doon bu set nak ma li tuddé environnement bo xam nak wala bi atarba wi faaw nek birëb bu set la rek ma togn sax yeen mbokk yi nan deet bo bëgg yar sax jabar kay bu ko yar ci dëkkum jambur kay mom borom faaw mom nak borom nak da ko sañ ngir yare fak jabatam nim bëgg yow bu fekké da nañ no bëgg yare faaw nak nga gën dëkk bu nak sude nar nga djub nar nga lu bax wala bok am nga honnêteté intellectuelle hein adiga la bir keuruk jambour nak faaw mom bo munta doxé na wa keur ge doxé nak nga koy neub waye bëgg faaw biru keur nga bëgg faa yorat keur wax jambour tu nek kon lolou moy bu ñëk bi ci dess moy asxas lu amam solo la si mu taxa dafa wax ni jëmmi serigne touba l'islam gi dox la l'islam faaw mom lu ko jëmmal comme yentou salallahu alayhi wasallam ñu jëmmalé won l'islam serigne touba l'islam gi dox la l'islam nak dafa am ay branche mo tax bu misal ko ci téréem ba li tuddé sajar ramziya ñu leral asqas dañ serigne touba day saaru guuy go xamni l'islam ko day saaru guuy go xamni guuy gi dafa am côté gauche am côté droite am benn branche bo xamni ci asli bi la soxi ko xam da day melni lu boole walé gauche bi droite bi ñu wacc dañ nak mourid bo gis ci ñett ñi gënno ci ñett ñi mo mourid bo gis rek sa nature ci ñett ñi kenn nga ci ñett ñi muy li di sharia ji ak haqiqa ji ak ki nga xamne da boole walé ñaar yi dox ak mom loolu nak ma leral moy buñu ne sharia ji jumluñ ci ne rek ki ñi sharia lay doxé haqiqa xamu ci dara dedet day lé day forum bo boko gisé muy ñew loolu ngay gis haqiqa jet nekku ni sharia ji da xamu dara way lé day forum muni sasiyat seigne Touba asxas ñetti façon lañ benn façon seigne mbacke bu so mëna ko représenter mu sharia ji benen façon bi ci dess moy haqiqa bi cheikh rawi fall mëna ko représenter benen bi ci dess moy ki nga xam dafa da ko boole walé nga xam danaka muy mam tierno dañu mourid bo gis nak kenn nga ci ñetti ñi benn nga doxé mam tierno ba doxé seigne mbacke ba doxé cheikh façon mourid seigne Touba jëpp kon mourid bu ne fi ni tay lu am solo la moy nañuy baye jangate mourid gi ci genn wet
nañu baye jangati murugi ci genn wet am seigne touba kenn mënu ko jangati ci genn wet maam xol doxal seigne bakki so rek nga ni moy murugi wala xol doxal seigne nga ni moy murugi boba jafé jafé day am manam seigne bi da bolé to kon taadu gogou faaw ñu nangu lolou moy jamaali sax nak ma mbir pour mu rafet giso birib biñu nek ni ben couleur rek neeku fi ben couleur kep neeku fi bo fi defone ben couleur bo fi yagge yeen sa beuri day sonu mais fi ne bo ne jak lu wert ba ci yagge sa beuri xawa sonu nga ni gees gis lu wex nga ni gees gis anam kon tanaw bobu jamaal bobu bouti bi da ci bax sunu yere yi ñu sol sax du bisu sen nga sol ben yere sol ben yere kon taadud lu ama am solo kon lolou moy asxasi saxsiya ni am seigne bi da ko am fofu nak dama nan seigne touba yurt yar bo xam day forcer goré dedet kenn ko ne da la yar ci sa nature lo am solo nak kenn ko ne da ko yar ci natiram lan moy natiram moy fitram ni nga juddo ni nga mel seigne bakki bisu da no xam ni lako yalla bindé seigne touba non lako ci lolo lako développer yar ko ci cheikh ibrahim da no ko yalla bindé ci lolo seigne touba yaré développer ko ci mam choram nako yalla bindé ci non lako seigne touba yaré développer ko ci am kenn ko ne yakalu la sa bop manam moy li seigne bakki bisu di wax rek ndab da ngay indi seigne touba ndab kenn ko ne ndab la ndab li ngeen ci la lay duyal ku ko dil kas mu duyal la kas bu gën le cop mu duyal la cop bu gën le biñu war mu duyal la biñu war bu gën le pan mu duyal la pan kenn du ko dal ndab li ngeen bi rek dañ lay defal ba legui ni mo fi nek ñu baye xel mu ñu xé seigne touba li jur moy l'islam fo du seigne bakki wax ni ko cheikh ngour mun taxa wax kon lolu moy asqash am seigne bi mudd fi wul kenn kenn ko ne da la yar ci sa nature na amnu kenn ko amnu ko yalla bindé boko yar motax goné yi bo len di yar da nga len di yar ci ni len yalla bindé garab boko yar dang ko yar ni diko yalla bindé amna garab go xamné buy mag hein da lu muy jëm bis bo né lay jëm da nga yak garab ba fofu ba war ci lu am solo moy mouridisme violence amu ci manam kep kuy liguel seigne touba wala nga koy défendre bis bo touré bakkan rek xamal ni message bi di gop lolou amam solo la mouridisme tour direct bokku ci seigne touba waxon nako newon na dama bëgg am lima bëgg dama bëgg fexé ba am ko ta xat du dam fitna nek fitna bokku ci waam bi andi ayali bila bukay kon lu meuna xew mo res nako meuna lijeenti te fitna du am kon lolou moy point bu ñëkk bi ci leral nañ amakini leral asqas mu dess nak afkari ay khalat nak khalat yimi jëmmal ci ñom khalat yoy nak li ñu ci yittel tay yi moy khalat yi aji ci walu janib tarbawi moy philosophie éducative bi mo ci ñor tay mo tax mu neen ko rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bid darsi faqat manam sa njabot gi bu len yar ci njangum kesse moy mais nañuy dem en action nañuy jëf wara sa ray gis da nañ ci ñew ci yenen funun qiyam muridiyé yi ñi am li tay jëf jël ak nangam waye bu len yar ci njangum kesse ndax njangum kesse mo fi nekkon moy fexé bu téré yi nga xam ko mais dé niñ ko jëfé so jàngé ak bax doxal ci bax waye liñ wax nga né xam na ko ci musofal musul mur aminat da koy wax an wax deug yom la alquran kep bogo de tim diko jang te yexok yayi wax deug hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bu ci wer bogo de jang han te yexok yayi wax deug wax seigne touba yet bogo de jang te yexok yayi wax deug way jef deug mo am solo lol nak moy rabbi asabaka bil himma moy lan moy way nak dalé ko wala tra bid darsi faqat kon nañ xam nañ jang mën ta ñak waye jang mi nuko jef ji accompagner su munta ñak bu ci ben naré ñak nit ki nga jëfloko moy gën bu munta bolé théorie ak pratique nga pratique loko directement mo gën lo mo dang gis yenn mag ñoo xam dañu déba dem wax jang mi xawon ci tayel lolo ko waral parce que buñ déé ba jamono nara jatt leen bu yar bi munta bu yar bek jang mi bu ci ben naré rek dañu moy muju suko diko ci yar ba fofu ba ci borox ndollu manam seigne bakke musna yabal doomu ñuy tudé seigne moula seigne maoulaye buzu ci cheikh ibra fekk bo wax xeyna serigne bu mu ko don jox bu mu jëlé mak hein di ci nuyo walé sama xarit seigne
asbu ñoo and seigne moulay mo muy tuddu mamam la bi ñu agge seigne bi mag bi ci bopam wala ak cheikh ibrahim fall ci bopam yabal domam ab toobu bo xamni da bëggoon seigne moulay bu ne ba ci neex seigne ibrahim bu seigne moulay toge ci lanu seigne ibrahim cheikh ibrahim tok ci toobu ga waye seigne moulay bam agge negete da dem tok ci souf di xaar cheikh ibrahim ñew fekk seigne moulay ci souf mu ne ah moulay ma non nga tok ci kawre ndax yow wërole mo wala yak mohammedul bashir mu seigne touba waye nak sa bay sagneur yar bi waye nak sa bay sagneur yar bi moy kon sama kër gi amna noron mel da ngay japp bu fi ñëw da nga tok ci kaw waye sa bay yar gi mu la yar motax nga mëna bay lu lepp tok ci souf waye may itam nak ngir fonku seigne touba ak wa kërëm bugguma won dila tek ci souf sagneur yar bi kon lu lo am solo la lu ama am solo la moy baña top li ci mu taxanan am ñoo dañu top zaama gi bu upp man kriftef gi dañ ko top bu upp kon afkar yu ñu taxaj jog tay yi moy afkar qiyam tarbu wel kon himma nak ci mu taxa am na lu ko tekke moy genn nit ñi ci xéeti tiaxaan amna benn téréem bu ñu tuddé ndinkane lu mu joxon talib mu ñu tuddé serigne jeng ci biir man ko ci léral ene himma gisign tuba wax ci rabbi ashabaka bil himma moy genn nit ñi ci ay tiaxaan ak ay ñaawteef ak ak ciagante lool moy himma yitté lool moy def lo nit ci pass pass moy mu ne ci yitté moy lan moy nit ki ne ci sax ci lu bax sa yu nek rek gisu sax jotay buñ togon tay ki top lo nit ñi dañ ci di rom da pessef maam kenn du seen nit mu tok ak loxay neen nga da pessef faaw muy jugo ga dem ak ñew di top lo nit ñi ki dafa am pessef kon passif ci jëf la nek kon rabbi asabaka bil himma moy nit ñi nañ leen yar talibi nañ leen yar ci jëf nañ leen genn ci ay tiaxaan genn leen ci ay tiaxaan xol jëwr ñu toll da naka nit ñi ci ay tiaxaan ñi ci bare bare ci ay tiaxaan kessé ci lañ nek te tiaxaan yow nañ dem ba lemus ko bañ japp ni deug la xol magal gi rek am na ñoo fi ni nit mom lañuy xaar pour tiaxaan muy bisbaaw dañu waron sante yalla def ci lepp han amna ci ño xamne ci lu mata baye xel nak amna ño xamne surtout magal ci lañ dakk tardi waxtu julli ci lañ ko dakk tardi so waxe ñu fi nga fexé ba transformer passif bi nan señ bi neena magal berne ak nan señ joom ay jamoron ken da ñi muta sagane jaamuk yalla motax li bu ñeen magal leen ngay lek leen na leen lañuy wax señ joge mom muridi ci jaam yalla ñekkon dañu sagane won xeyna yen ki manam lek ge ak nan gi motax muni bu magal jotate de len ma sante yalla ci bernde ak nangam nang way bernde kon nañu xamni liko jitu won mo jaamu yalla gi muntu ci ñak magal ba magal gi ak lo mo def ba pare fat waxtu yi jaamu yalla gi yep nga dagu ah war nga xol sa bop nak wax deug yalla kon lolu moy genn nit ñi ci ay tiaxaan ak ay sagante gi nekk sagante gi ciagante gi nek nit ki day xom day xey bam kon jot da naka risque sociaux lay nek du ci xol dara lu kawal ben jeri ciagante ko legui nak ñu ñew ci jëmmi benen point bi top moy rakaayis yi nga xamni qiyam yi tarbiya yi am mo am ñetti bar yo xam nak na ci taxaw muy li tuddé tarbiya ak akhlaq ak qiyam dama japp ni qiyam moy ay valeur yo xam day melni ben grain bu tégué né manam ben jiw bu tégué né dama ni jamono ñu tollu nawet biñ tollu dañu ko xamni da bëgg bay faaw mo am aw jiw bu baax moy qiyam moy valeur yi légi jiw wo nak bu ko jëlé diko ji ak top do bam sax lolou moy tarbiya su saxé nak li ci juddo bañ nan ko jariño lolou moy akhlaqiyat kon ñet bar la yu am solo al qiyam wal akhlaq wa tarbiya kon tarbiya toujours amaliya nashat activité lay don activité topoto lay don baykat bi ni mi topoto souf simi sot jiw wi
sa yu nek mu ñew bay ko toxal ñaxme nangam nangam lepp diko wagar rek diko wagar diko wagar ngir lan ngir mu jebbi lay jebbi nak momay tud akhlaq kon qiyam yoy yalla ci muridisme dañuy gis ni qiyam yi bare na lool ay jëmbat giñ koy jëmbat nak lool moy loolay tud mujahada da ko tud tarbiya xet mujahada la mujahada la mujahada nak buñ ko waxe li ñu tudde jihad sank leral nako muridis mom lim xam moy jihad jihad nafs la xam moy jihad akbar la xam jihad bi seyf mom xamuñ ko violence xamuñ ko ñun xamuñ ko xamuñ ko señ djowa nek na ba nim fi joge ben bakkan bu muso rot ci loxom amut amut waxon na ni lolu bokku na ci liko différencier xeyna ak yenn kilifa yiko jitu kon lolu nit ku nek da nga wara xam idéologie bi nga bok nga xam lan la ci yenn norme lay dox nga ci dox kon ndax do yaara bu ne nak jihad nafsu nak do yaara ba ñett jafé jafé la ñent jafé jafé la moy lutu de shaytan nak bakka nak banex ak aduna ak aduna bu resi mu taxawam day ñëkke banex da nan banex mom moy xéti bëgg bëgg yépp rek waye banex mom moy xëc ci bakkan bakkan mom moy xëc ci shaytané moy xëc ci shaytan mu res aduna lélen sama dana wax ni day melni aduna man damay ci dama aduna day melni ndab ndab lo xamni banex moy ne ci bir ndab li banex moy ne ci bir ndab li ay bëgg bëgg moy ne ci bir ndab li shaytané ci bitu la nek bakkan bi mom la nango yoral man ko jëlal be de baxna han be moko gën jëlal be moy setan nim lay xéré ci ay tiaxan ma da setané dula ba su la naxé ba be jëloko da na la bu so mu indiqué wat la ci benen ma da parfois man setané du kuñuy tagat mais kuñuy tagol la da ngay fexé ba tag ma nutati da ngay fexé ba tagok mom bakkan nak man nga ko tagat ba jëriñok aduna man nga ko tagat ba jëriñok minde fi man nga len tagat ba jëriñu len waye setané mu ñoko tagat na lako luko war mom da jël mission suñu borom moy mission bi yaq mu ñu ci dara ñu yëndu sallallahu alayhi wasallam jël mission defar mom nonu jël mission yaq xam ñaari kurel li fi nek kurel bi defar kurel bi yaq mu yëndu sallallahu alayhi wasallam ñu jamar lo motax bu ko sax jëm setan dom de ko muslu rek ndax mo nepp katan ëpp lu jot teggal lam te ëpp lay at nak yag fi lool fekk lu bari combat bu ne mu mané ko kon jaxala to mom yow de ko muslu rek kon jëmmi aduna non la mo tax señ mu taxa wax ni aduna bo ci bëgge muccu nan nga ci muccu moy da ngay fexé ba génné sa xol bi ci bëgguko bëgg aduna dañ sax nak wa aduna li ci bax lepp mubahadi bokko waxu ma yintere mu bu ko jige mais aduna li ci dagan néna dang koy bokk taw lu ci rot nak bu ko for bu ci bëgge muccu non koy def aduna li dang koy bokk di dem ak mom boko bokké xam nga bokk mom bu yagge da nga talal tuti da nga talal sa loxo nak mbokay mu ta sax bo xawé 10 sa loxo mu wad rek bu ko for aduna non ngay ande ak mom ndax bis boy fexé bam jital la téngi dé ndax fam la joyé mom ya xawes nak yag ci faatu kepp mu jëm takku ba do la boko soxla mou lay daw boko soxla wut mou top la mom non lay demé addu non lay mom boko beugé beugula soko bañé mou beugula kon lolou moy ci teunk légui do ñew ci xiyam yi señ ci wa jëmmal nak xiyam yu bari amna yi tudé xiyam yaa xiyam imaniya la imaniya xiyam imaniya yaa señ bi da ko jëmb ci talibé mi bi ci ñëk te ñëk ci mom moy fexé ba gëm yalla fofu ma ci borox ndollu ni kureelu julit ñi bo gis ñett ñi ci ñett ci lañuy dox ñett mo tax ñun muridi ci ñett lañuy dox moy yalla ak yoonte bi ak señ touba fofu na seen la da la wax ju am solo moy gëm ak wuul ak yaakar señ touba rek lañ ko def am ci wax jo xam day melni ñen ñi dañ nan ah le kon ana yalla ana yunus sallallahu alayhi wasallam
waye si mu doxat tekkal bi ci tekkinu am am solo ben ni dafa am moy bi tek ci bëgg mu dafa am lo xamni gëm dafa am gëm naturel iman tabi'i wala mahabba tabi'iyya neul lolou yalla lañ koy def yalla gëm yalla ak bëgg yalla lolou naturel la ci nit ki naturel la manam nit ki bu ñaké gëm yalla rek moy daam lu ko xoss lu ko laal waye naturel la waye bu dé yëndu sallallahu alayhi wasallam gëm gi ak top gi du naturel dé obligation la yalla ñuko forcer motax forcer ñuko motax yëndu bi dañuy gënal suñu nday gënal suñu bay gënal suñu bop lu ko moy sa l'islam mutut mo bu dé suñu tuwa nak ñoko forcer suñu bop choix la choix kon wasi bla ja leer na comme gëm ci lo xam ñoko tanal suñu bop wuul ci luñu tanal suñu bop yaakar ci luñu tanal suñu bop suñu tuwa rek lañ ko def lolu kene ko señ nako kene ko señ nako kon nañ baye xel ni waye nak budé gëmum naturel nak gëm ko am ci naturel la iman ko am iman tabi'i la lolu mom yalla lañ koy def yalla gëm ko xamni iman daruri la lolu yentou sallallahu lañ koy def benen bi nak ikhtiyar la kene ko ne après avoir ñaré am nga benen choix parfois nak am ñu bëgg lank seen choix waye kene ku ne am nga choix mom mënu ñak am nga sax xiyé bo choix bo xamni mo lay guider ci li nga nek wala gira ci li nga nek fofu ma fi le jaralel prondo leral lo am solo da am ben bis ci rewinar yi am ku nan ma bay fali day jamu sen serigne ci fek serigne bobu serigne fallu mi ma gis image am bo xamni wa keur serigne mourou amina da ñew diko siaré mo won ko mané ko gis nga ñi tok ci souf ni mu ma wa mané ko ñi ñoy bay fali mané ki tok ci ko gis nga mané ko mané ko moy sen serigne mané sa xam nga ni ñi tok ci souf ay doomi ngi jaayam lañ momi tocc ci kaw seen doomi bajjan la xamoo motam mouridis da mu muy doxé ci sa luñ xamoon doomi bajjan doomi ya normalement buñ bokké jotay doomi ji jaaje lañu wëri jotté ci kaw doomi bajjan de moy jamb moy tocc ci souf waye fé contraire bu lay doon contraire parce que waral dafa am ñaari sarxiyé yo xam moy seen repère moy sarxiyé Cheikh Ibrahim Fall ak sarxiyé Cheikh Bamba moy seen repère lo rek la far waxtanu mu gindé ko ci ñu waxtan ci lu bare kon qiyam imani bo re ci mal fusin sawana ala sirali bi furudin wa sunan kon ab jurid ab murid dafa wër gëm yalla wër kon duko bolé dara gëm yunus sallallahu alayhi wasallam gëm wër kon duko bolé dara ci daruri ay nak gëm suñu jox gëm ko duko bolé dara nak ci ikhtiyar nak ci choix histoire kon ak ikhlas dafa bokku ci xiyam yi ikhlas selal am dañ leena yar ci selal nga li jëf xoluñ ci dara ab murid fi ne lum la mere bis bu ko señ bi ne diiw me joxal mako nangam dara la ko jox yow mum xiktu yow dara way li señ wax dara la ko jox dara la ko jox ak selal ci lepp selal ci li ngay def jamm yalla li ngay def yalla rek tax li ngay wax yalla rek tax li ngay jeuflante nit ñi yalla rek tax dara la ko waral aduna lepp loy def te yalla taxu da nga ñak dang ko ñak dang ko perte ndax bu de doomi adam mom bëggam lay jamm doomi adam boko top to won fukki at ak ben mu koy suma soxla ci yow dara joxo ko mu tamal la mere yalla rek mo bindo no xamni lolou dépassé nako kon ak ragal yalla taqwa ragal yalla manul fasiru bari bari en nako ci xamre ni bi tuqa ragal yalla manam ragal yalla buñ ko waxe moy lan moy manam di def manam di tet suubar def limi diglé di watandiko limi taré ragal yalla nekul lo am da nga nan dama ko ragal manam nekul ragal xof go do ko bëgg gis dédét moy watandiko donte nak fex gi mi tudé moy titangé jaamu yalla bu jëm jall bu né am nga tit am nga lula tital moy li ma non léral sank moy nit ku né am na lula tital mo xam li la tital ci yalla la jëm wala ci sétan la jëm moy kenn ku né am na lula titel yitt jo xamni 5 jours moy ñukh ci soxol
boy nelaw do nelaw nay du neex boy yow yang koy xalat lolum ken ko damnok mo ra ken ko damnok li ci am solo moy ragal yalla ragal yalla moy di def limuy diglé lolou ndax lolou moñu worolé ak xeyna tuwa bi ci côté bo xamni yenn xiyam mën nañ ko am mais côté spirituel lay ñak mo tax ngay day jigi ci daari xaru ci lan ci ben erreur bo xamni peut-être ñoko def wala peut-être seeni parents ñoko def wala peut-être seen borom keur moko def mu ju jexal seen dundu lolou ñak baye xel suñu borom la kon am mourid lu metti sa de lu mu metti sa bakkan mom war nga ko sam ta ragale ko suñu borom waye dem ba ci ngay décourager wu am ñoo fi ni tay ji ni buñ sañoon duñ ci fanan ngir aduna kessé am ñoo sax problème bañ yanu sax du seen problème mais seen problème bu baye la wala seen problème bu yaay lañ yanu tok ci sañu xey di ci xalat du wëj dara xeyram ñoo ci lay lek sax du jara duggu waye amna ci problématique bu fi amum bu yeggu dara ci dëkk bi xéddu mais loolu lay doon ci nit ko xam da nga jur ci or or mariage ak peut-être perturbation sociale yi mëna andi kon tazkiyatu nafs moy day dugg ci qiyam rawhani amna yenen yu am solo moy li tudde qiyam suluki comportement nga xamni deggu da ci bok deggu nak moy lan deggu moy baña opposer manam baña opposer degg moy degg lu meuna xew rek nga wax li xew am di jëf degg di wax degg baña nek ay contraire am ñoo dañu contraire fini ni image bi ñi wone ci biir ak bi ñi wone ci biti bukku motax confiance presque amutu fini waxtan am xarit yombutut lu ko waral parce que deug mo yombut ko waxu secret li xaar moy ngeen am ay jafé bam tassare ko yorna yu ma denc le kenn mënu tu waxtan ak kenn ngir xiyam yi lañ ñak deug yoy señ bi da ci daan yar mag ni ba lu mëna xew ci deug lañu dox ndax qiyam yoy moy dabtu sulukiyatil insan moy dabtu sulukiyatil insan ak it duñu ci sécurité watal harimana hariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina manam nit ñi wuur go xamne day garantie sa bop di garantie société bi nga nekkal ndax lolu wax l'islam tay nan la del nuyo tay wax assalamu alaykum parce que ki nga jamar lo rek bu xey ba nek assalamu alaykum day xam ñu andi wo ben violence ci mom ben violence ñewut kon jam amna ba pare kon lolu da fay nek ben valeur bu ama am solo moy lan li ñuy tuddé manam al amana da ci bok wa mo xam yow am ko ci sa biir intérieur ak sa biti sa digënté ak nit ñi ndax société da fay dox ci ñaar moy individu ak société bi manam en tant que yow en tant que personne en tant que yow sa bop ak en tant que yow ak société bi am ñoo dañuy fexé ba am seen image biti moy société bi mom du leen jappal dara mais seen biir xam nañu neeku ci ciaxan kep ci lañ nek amna yow qiyam aqlaniya la xam akhlaqiy li tax ba am solo ak imaniye yi ak ndax ñu bari bu ñu ko ci sun téré dañ nan wax nan li takali nit ñi ak hayawanati moy al aql wal mantiq way legi raison lay mujj dem nañ bani dedet du aql wal mantiq mais al aql du nu tati akhlaq la jikko moy warole nit ak baye waye du intelligence kep parce que toi bi am nañ intelligence mais fini gisso li xew lepp ki yakut ak jamono gor jigen ñi ngay deg ak lenen ñi ngi am fofu lan moy sen ban febar lañ am febaru akhlaq lañ am sulukiyat lañ am mais bu don l'intelligence kep ñul ko poulé mais intelligence bo xamni pankala bu ñaw bo xam day muju yow gañ borom lol akhlaqiyat mo la ci meuna dimbali kon liñu takalé ak bayima yi du rek logique wala du rek jesses waye jukko
jikko kon jikko yoy won nak qiyam aqliya yi war tudul ñe luñ ci yar ñu tudé qiyam aqliya yi da ci bok li tudé zassas da ci bok tax da gis beuy bi waxon sank rek señ joyé na wajjal wu daban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wat tafahumi moy touba nañ ko def muy nek centre bo xamni birebu xam xam la waye nak nañ ko def centre bo xamni birebu xalaat la mo sank mang ko juñju lolu dafa kon ci valeur yi serigne bi inspiré won mag ni ndax buñ né xalaat rek moy nañ baye xel ni woro dana am mais pourquoi mag ñu ñëk ñi daan woro ci yenn gis gis daan mëna and yakalu len dara yakalu len sax ñu jël seeni do mayante seen biir tuwa gi kene ko ne xamna ni amna kër yo amna ñuy doxé te téwut boko déwé dang ko fekk askan wona ko fekk dang ko fa fekk kon ñom woro boté lañ ko defoon moy mawdi'an fikra faw dekk bi ñu def ko dekk bam nit ñi dañuy joxe seen xalaat way ñu bari bari nangu nit ñi joxe xalaat leg leg sax bu joxe xalaat bo muy tut man nañu mañ la taxé ci lanen faw ñu def ko mawdi'an fikra ak tafahum bu ñepp joxe seen xalaat manam compréhension yi tambalé ñew nan lañuy fexé ba am tafahum suñu biir hein def ko mu nekk mawdi'an bo xam bi taswib correction hein taswib correction khalaati man na jip compréhension mais après il faut ñu def correction mais dedet dama lima sétlu way dama japp ba légui rek ñi ngi wajjalu daabon maskara ta'allum bi ñi ngi mais kagn lay ag ci mawdi'al fikra wa tafahum lool mom ben problématique bu moy poser ci lan lañ lan mo tax ñun mënu guñu ag fofu de señ bi bindal ñuko mu leer muy xéew yo xam na ci yaron mag ni fikra ndax seyru fu mu ag fikra ko fu yob señ mbacke musu fu mu ag fikra ko fu yob mam ci yon fu mu ag fikra ko fu yob kenn ko ne buñu leen teunkon hein buñu leen teunkon mënu to amat benen dekk a part Touba bu reey ni darul mat bu reey ni darul salam bu reey ni darul salam kon yoyu moy hikma moy sagesse bi da ci bokone ak nak li tudé esprit critique naqd ci qiyam yi nga xamni señ bi ci la yaron mouride ci la bokone esprit critique moy kenn ko la joxe sa xalat point faible ak point fort nga joxe señ bi dako nangone ci lu wir jangum français mi tay par exemple ba légui nek problématique ci ñun ci ñun te mo ndé señ bi woté won na ci réunion bo xamni pour joxé xalaat joxé xalaat la won hein joxé xalaat la won ci yoy jamono ñetti xalaat yo xamni ben xalaat bokku ci ak sa morom amna ci kilifa bo xamni xalaat bimu joxone señ bi moy xalaatu ñangum français mi baxut jërul ñuy jël mouride di len jangalu tubab am ci ko xamni da ñew nangu ko sans condition njangami baxna parce que aduna bo ci nekk dang ko wara xam am ci kilifa go xamni dañi njangami baxna waye buñ nangu buñu mëne baye yar bi xawmi sun ministère bi rolam njangami sax ministère l'éducation lañu tuddé l'éducation moy goné li fi magugu bokoy jangal day andal ko yar man ma ngi ragnat li deug deug digënté jangalé ak yar di may jangé ci am soono sama doon jangal so xamni big bim lay buy jangale big bim yor bu wadde du ko for ta lam la wax lepp xam xam la yakara amna señ bo xam war na ci xam dara manam big bi mom ngir yere yu bon manam xam xam la lay wax nak xam xam bo xamni day xamni li xam xam la waye bis bu big bi wadon tay munu te seug for ko ndax yere yu bon kon ci nga xam education ak enseignement bokkuñ education ak enseignement bokkuñ kon mo taxone kilifa gogou joxe won xalat lay non te ba legui nak moy li wax sank nam seigne ci wa madina fadila gi ñi wax ni diko réclamer seigne bi da ko doon dund amon nako dama nan est ce que ñun pertuñ ko diko wëri wat parce que question yi ñi poser jamono ji question la yo am seigne bagui poser won nako talibi magi tontu won nañ ko ca ñi ci d'accordul mu jurañ d'accord bañ appliquer ñu dama dem ba ci jamono loolu melni lu raf bañi lajat lool fofu lañ toll kon qiyam yoyu tafahum ci la bok ak nak irshad ci la bok moy di guider nit ñi guider da ci bok guider kureli bari na mais parfois guide mo fa du nek
yakana sim soju ko ki musna junju lu mel non han leleg ñu bari ci kilifa yi liñu genn dafa bari wu mo la dañ leen di baye rek ñuy gor gor te liñ nek ñu ci bare bare liñ nek dañ ci gor gor waye xamuñ ci dara lu leer motaxit toj toj di bare rek waye bu fekkon ken gidd religieux bo xamni 5 jours da fay meuna am disponibilité and ak ñom luñu dugg mu xam ko yu bare bare meuna ñak yoy mag ni dañ ko daan am lolu taxaw señ ci way yaron dama nan daru salam lan motax señ mag bi bimi joge daru salam baye fam mam cheikh anta lum ko wax da ko ni ñaat nit fi nek sumu jumul ñu konté ko bami 99 personnes 99 personnes mok mam cheikh anta muy 100 señ bi baye fam mam cheikh anta ak talibi ni ko senu kilif na ci yow fofu man pour question bi yi poser moy señ ci wal lan motax mu laaj mam cheikh anta ñaata fi nek lutax mu laaj ko ñaata fi nek ndax da bëggono xol waxam bu fekke mbolo mi ëpp nañ lool mo xamni kenn nit mënu leena yor di len contrôler lan motax mu laajon ko ñaata fi nek legui da ngay kilifa go xamni lim yor ci talibi xamul ñaat nit lañ xamuko amna ñoom sa ag nañ ci bind ci kay koku noy xamé ci lan la nek noy xamé ci lan la nek dama japp ni mouridisme par exemple dafa am ben saklu haram bo xamni comme suñ puju negi ñaxé ni mi déwé rek xam day am ñenti bankas am ben soyo bu ne ci kaw moy suñ ci wax waye bankas yi dama japp ni kat bankas yi kriftef gi non lay doxé moy da jam bankas bo xamni moy njabotam bopam gi mu jur nga a part suñ ci wa ñom ñey premier responsable am suñ dakk so da waxon lo am solo moy bu ñepp yame ma bu ñepp jangé bu ñepp xamé bu ñepp doone talibé ba paré ku gëna jigi gëna yey lool nak baat ba am solo kon ñom ñey premier responsable deuxième responsable moy ñi xamni dañoo talibé señ bi lañ way dañoo bokk ak mom ñuy deuxième responsable troisième responsabilité bi ñi ngi nek ci loxoy ñi nga xamni mag ñi nga xam señ mag bi da leena yaroon ba sampulen quatrième responsable nak moy ñi nga xamni japp nañu fekkandu ñu wéx señ bi waye loolu luma gis ni lu kilifteef guñu wala inserté la moy institution yi fi nek te def ay djégu moy lu melni jeurindi daïra yi magi hein jeurindi daïra yi wala melni imam yi hein wala ci melni par exemple melni hizb tarqiya fi munuto manam kuy xalat ci mouridisme da nga xamni ñu ci amu cër lañ moy loolu bo bolé moy quatre institution yoy non kon mouridisa yu nek buñuy dox kilifteef gogo ñent ñoy dañ ci am responsabilité lay nak xaa bi moy ardi bi moy jumuur mouridi nga am kenn ko ne amna fo japp ba ci señ bi kenn ko ne ma fo japp ci señ bi lay re dañ lay na ci ko xam nak bankas bi mu nek li ci japp dafa bari te utul ko ay lam ay gidd yo ñoko ci jappale mom dal da yoru lepp rek téré ak mom téré téré ak mom motax talib bi xamu ci lu mu nek nit dafi faatu bañ denc ko kilifa gam jokk sax duguy problème la xawma ci kan kon li tudde idara da ci bokkon motax mani mam cheikh anta señ bu mag bi lan motax mu laaj daru salam ñaata fa nek lolu am solo agir señ ci wa ñaata responsable la amon te mouride yi matuñu 250 000 personnes mom ay responsable yu bare señ saliou defat nako fi ci daara xel ko bi out ay nit responsable jox len ay responsabilité ñuy jité ay nit bu ko defé ñoña dañuy mëna xam do ngay ci lañ nek diko informer moy xam ñom ci lan lañ nek kon ku yor mbolom bari te contrôler wo len lu yaq ci yow lu yaq kon lolu dafa bokon ci valeur yi señ bi doon yaré da ci bok mu dessat li ñu tuddé qiyam yoyu ma res na ci xayna ngir depp ak waxtu wi waye rabtul ma'rifa bil amal da ci bokon moy manam dañ dan liggey waye na tek ko ci xam jëf jox dañ koy tek ci xam xam xolal lu melni par exemple ñaw nga am jeune sa jeune da ko jaral mu demone ba Saint Louis gis fa teyer jënd machine ñaw bi bu ñu ko mouride dawul ñaw
ay yé doñ ko ñaw dédét dañ ko daan ñaw ñaw ci san maam mag ñi ni ñu def fusul yi jël rek diko ñaw loolu lañ xamone da dem gis ko jënd machine ba jël ab talibem ni borom ki nako jangal ñaw fayal ko bam paré mu jël ko bolé ko talib bi andil ko señu mag bi ne ko légui yéré yu amat yu soxla nañ ko dañ ko defal suñu bok ak yéré nak yenen amna ci qiyam yi de qiyam jamaliya yu amam solo yom señu bi lañ ci daan yar moy fanul par exemple day fanul julus tok maam jotay mourid ndax fini ni mourid yi rek amna façon togen waxani mourid yi rek ko am fofu mangi poser benen problématique moy parfois ñun sunu qiyam yi dañ koy perdre te duñ ko yek lan motax sunu sali au lieu que ñu jëm ko défaré défarin wo xamni jotay mourid lay doon mais dédé dañu dem jël nit tubab yi togué estelé ko non sunu sali motax sunu furuy kenn duko jarriño pourquoi ñu doon xalat pourquoi ñu wara xalat façon photo yo xamni day deppo ak jotay ñun niñ ado toge ñukoy def ci jotay ñu ko ñu mën fa tok hein ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lool lu mëna nek la auteur bi du jog lool paré nek bañu comme fi la li mu tok ni fi ni wax jalam sal boko tek nit ko na mëna jatok hein ko na mëna jatok bu ko defé lay lay sax nga bayyi fi bo xamni par exemple gir kiftef nga ci sam waye sun sali photo yi duñ ko jariño parce que adapté wut ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem boorom rek gis photo yu rafa rek ñu yalla ko andi ko suñu kër te culture yi bokku kon fanul julus bi lu ama am solo la façon togin bi ama am solo la lolu señ bi dañ ci yar talibi ñu transfer ko ñu yar ci ñepp moy le wax sank rek señ moulay bouss bu ñu ko cheikh ibra tok ci suuf ngir ni cheikh ibra bayil ko japp don ci ibra mom seigne moulay serigne lako japp ndax do seigne bakela way bu ñu fekk ko ci suuf dako ni sa bay sagni wut yar bi kon manon na la yare no xamni da ngay japp ni sama kër bu fu ñew fu la neex nga tok fa ak fanul kalam wax façon parole mouride yi bokkuñ waxini dedet hein ñun duñ jabar par exemple duñ ko wax soxna lañuy wax jabar duñ ko wax soxna lañuy wax borom keur ñuni señ bi hein dé duñ wax dé duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggéey parce que nit kuy dund ku ne ci liggéey nga wara nek kon bis bo liggéey tu rek ma da nga wacc ab liggéey hein xeyna waxtu yi ma ngi gis mi ngi tawlu teunk mo rafa mu baral yeen yi waye façon waxé ni mouride bokkuñ nga xamni diw day sacc duñ ko wax dédé diw day toxal yi fi jambour façon waxé ni yoy ndax kiso fi ni xam nga waxé ni da neex kiso fi ni waxé ni tuwa yi ñi sanni yi ñi utiliser fi ni ñi gis xon dañuy jikiti rek ben li tuddu show bo xamni do xam ben parole bo xam day muju def ben bëmm ci rew mepp nit ñi diko utiliser da fi ne lu amone solo la sun baati bop yi ñu samuko nga xamni sax boy ñew ci mouride gi tay amna baati xam boko xamugut pour nga mëna connect ci dëkk bi rek problème lay doon ay bar yu bare la waaw sey duñu wax sey day dem kër lañu wax day dem kër ëmbu duñu wax diw sang dafa ëmbu duñ ko wax dédét da tollu digënté dafa am doom duñ ko wax dédét dafa yéré ko ak yeneen fani rek ma ci waxtaan ak kilifa go xam mu seigne cheikh thiorom bakay ma ngoy nuyu ndax xam na ni waxtaan dañ ko top ñu ci waxtaan ay baat yu bare yo xamni manes mouride dañ ko mom buñ ko perdre parce que xiyam yuñ ñu yéré won la way legi dañuy dikki ci awlama li té mondialisation manam rek suñu digg ba baat yu bare fi ñu koy jëfëndiko xamatuñ lan la waaw hein kon ak yenen
benen bi ci top kon lolu moy fanul kalam amna ci ay luñu len yare ar lolu ar la ar ak bu ci amar solo lol moy fanu tahiyya nuyo façon nuyo bi nuyo mourid may fatlikou amna fo xamni dañ fa dañ may bari len ak sa mo partager ñu bari ma ngi mo ko nuy waré señ bangul bisu amna fi ci waxtan manam fekk bo biir bu mo doon jangé la ñu fa doon jangé culture ak dimension internationale bi nuyo am façon rew mu nek ñu jangat nan lañuy nuyo amerique ak chine ak japon rew yu bari bari bari bañ paré fofu ma fay étranger ñi ni ma est-ce que do ñu proposer nuyo bo xamni nuyo da am dimension culturelle internationale man len waaw sénégal buñ fa démé amna communauté bu tuddu mouride bo xamni ñom sen culture dafa dépasser local ma affaire de local mais man nañ ko proposer sur plan international ci walu nuyo man ko ñom niñ len yaré ci walu éducation kiliftef gi da wara lèr ci kenn ku ne bam ak señ mag bi parfois nak temps du am ba kenn du xam ku lay yilif day am man ko ñetté mo am man ko buñ den nuyo sen nuyo ki yilifé loxom da koy tek ni ci kaw day mel du koy depp non lay nuyo parce que ko waral moy da japp ni mo la yilif yow tam nga nangou ko ba tax sa loxo dang koy wulbeuti nangul koko ene simu tax kenn ñi mu ko nuyu ñun diko nuyu ni dedet ken xalatuko boko defé rek dañ laaj bax ñoo tax ci dëkk bi nga dëkkum dit wax deug yalla am boko nuyu kay maam yow lu ngeena soufé rek dalay gënal lu loxo bi gëna soufé rek dalay gënal leng leg sax fonkel gi maneko fonkel gi man na ag ci mu depp ko sax ba ci jëbi wala mu takko ci bakkan wala mu takko ci gaming wala sax mu fon ko wala mu muj nga am lolu clifté num ko gëna mëna fessélé rek lu melni nari am ñoo dañuy nuyo murabba la ñu nuyo murabba am dañ lay fon 4 fois yo xane bu benn bi manku ñuy mer benn bu manku ñuy mer kon maneko mon communauté bi non lañ ko amé bu fekké nak clifté gi da leerut ci digënde ñaar ñi nuyo man ko loxo yi day samp fini ñu bari bari fini problème bobu la ñam ndax diw moma yilif wala mako yilif ki ci gëna oyof mom ñaari mom loolu duggul jënti walé bu dé bayfal mom day ñëw rek bayélo wa bayélo way am ñom lélé mom duñ ko nango bayyi lifi leerut wa mo ra dañuy samp loxo bi man ko am ñom dañuy samp kon muy dimension bu am solo légui jëlé ñu ci nit ñi jappé parfois ab nuyo nan ay aram nak aramut fekk ni mag ni dépassé won nañ ko jëlou loxo tek ci jëf nga nay dagan nak aram na lolou moy waxé lam niveau culture la kon fanu nuyo bobu da ci bok même ba ci maslamé sax maslam mouride naka yitté yi moy parce que ko gis ku nek yitté la war nek gi nga yallu ci dañ ko wara roy kullu yawmin huwa fi sha'nin ene simu taw amul jot am mourid wurt am jot li fek yaangi noy da nga war nek kullu yawmin huwa fi sha'n ay xey bidenti gi mom dekk mom dem nañ ba legi mom japp nañ ni mom 11h la nit ñi wara ubbi mom 11h mom li ñu wara ubbi legi dama nan ku fi am yitte bañ ko déranger fi ne dekk bi akane xal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg mo so xam nga noy def fajar nga yew di liggéey bu la neexon nga tok su buntu kër sax di liggéey ba 11h kën do la déranger parce ñepp gi tedd kon kullu yawmin huwa fi sha'n naka yitte yi ba yaangi ci jam naka khidma kon yu yom am solo la ya am solo la benen bi ci top moy ci fann gi fannu sakan deku fofu moy wandi wat ba legi rek gis nga sun plan yi ñi ngi tamale yaq plan mouride ñi ngi tamale yaq parce que tuba bi yaq nañu sal ba fe sal bi amat nangam leg plan tuba bi lañ yor mu ñëk magni plan yu rafet lañ yoron jamono ji yegg doong Macky Sall da ñew ci biir kër Serigne Touba gi fekk yoon wo xamna ni ko doon yoon officiel fa señ ba nek motax buntu yiñ ko bil bari lol sama ila ni waw protocole bi manam nekete mom da japp ak señ bi rek na non la yobbe rek
fekk bu fa ñëwé bisum officier route ndekata non la jafé buntu bi dañuy tej karak tej ba karak muy ag lo am solo légui dédé defatuñ ko kër yi dal légui buntu kër mak boko né ubbel rek ag nit ñëpp té lolu ñun mag ñi démé wuñ ko non biir bi soxra yi dañ ko daan ber biir bu ki dañ ko daan ber fann bobu naka lañ def ak mom ndax dañ ko bëgg ñak ndax lu ko waral limo war sa simu ta waxon ko muy fex giñ fex jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddiy gi moy ko gis kërëm dal li fek kër gi joxu ko plan bo xamni bo démé Paris dang ko fa fekk du am jam wala ñu ni diiw de mom diiw de ab tubab la dedet dañu amon ay mbir kër gi ak mourité ay duggu ci kër xamni kër gi dafa mourité salbi dafa day salbu mourité way dedet legui sal yi tubab nga am kër yi tubab nga am perte valeur bobu lu ko fi jar lu ko fi jar kon japp na ni lolou lu mata am solo la moy ni ñi dekké fan bobu ar bobu señ bi da leen ci yarom ba kër kilifa bo fu sa dugg day xani fi kër kilifa la ñun dañ dan bi nekk daru minen gi rek di ci nuyu walé cheikh abdul hakim mbake muntaka da nga dan yendu ci kër gi ba ngon jot do tegg bet jigen manam yow kër gi soxla so mëna am mëno jaar fenn ba dañ def ak jigen ndax niñ ko organiser boko dewe rek ya fi yubbu sa bop ya fi yubbu sa bop jigen ñet bu ñëw fi goor ñi nekk ñu fandi seen bop kenn soxla lu sa morom fenn fu ngeen di dajé amna fi way légui dedet ben sal lañu am ci kër gi ñepp ben négi sax organiser duñ ké nék bé ké day dëkk rek ké dëkk nangam ñu jaxasi kër gi mu jaxaso kon fann dëkkine woowu luñu wara andi wat la bi ci top moy façon ciol gi fannu libas culture mouride ci bokk niñ leen yare won niñ solo ndax lu ci am solo moy lan ñi mësa gën dañ xam dara da ngay dem aéroport taxaw fa taxaw rek ngay def taxaw ñit joggé europe passage di jall rek seen rek bayyi ay bagagesam ñeu fekk la fi nga taxaw nuyu la ñi la señ bi dama la gis rek xamni touba nga dëkk moy lu am solo lu am solo dama la gis xamni touba nga dëkk am ci yow yaakar lol bo la ci bala mo dem ni la ñaanal ma lay lay sax wërseug bi ci judd walé rek ciol gi sax lay lay wërseug da ci nekk wërseug bi ci judd walé nga xamni fi lay lay sax baye walé nak dara nak waaw way nak bo questiono ba melni touba dedet ak lu am solo fofu ñi tukki xamna nañ ci baye xel est ce xam nga légui tukki boy tukki avion nga sol yéré wolof mo gën yow nga sol yéré touba lu ko wara parce que touba yi seen yéré dañ ko xam problème sécurité lay tax bala nga sonu deug nga solo costume donc summi fure dañ fa dañ ko lekh lekhé ndax arme yi mëna nek fu bari bari da mo señ bi dañu andul mak mom man mom ma sol sama chaay ak sama ki mom señ bi defaru ba jek ñu ag ñukoy futti rek ba desetu dara oyof toy man yeri ma sol ci gëna mak kenn nañu dañu def ni rek ni ni ma jallal man sa ak ma noppul tay ak nga sol su bop kon fan ciol gi lo ma am solo la ning ko delo ci wat ning ko delo ci wat xamna waxtu yu xeyna duñ ci may ci yu bare bare kon ak fan akal shurb lek gi ak nan yu bari mi yaq lu ko waral li xolal magal gi fi ne nga manam nga musa dem bo ku min ay dakar wala ay rew yu tuaw yi wala ki nangam nga musa ay reception liñ lay jox magal mom lay jox lek ki joge bitim rew nak ñew jogi amerique ñew koku dafa am lek yu mu soxla yoy lañ ko wara tegal mu yeg ni mom kat def na tukki bu am solo comme touba rek day tukki yow fi nga nekkon ginar kesse nga dal lek jeun dawo ko gis nga ñew seugar ñu lay ganal li togat ginar ban jarig la complexe fini ni magal japp nañ ni manam mom faw rek pek yow gan fi ne waro nga xol gan ñi nga am yeen façon gan lañ bude gan yo am li ñi lek ginar da beurul nga tegal leen ginar amna gan go xamni problème mu jël lam nga me nga tal ko jël parce jël la ru gis ak yeneen ak yeneen ak amna lek ciosan yo xamni ak nani ciosan yo xamni duñ ko wara même café yi fi ne ñun dañ koy def ci ben ki rek ben dos mais dedet café yi mëna na nek ci dos yu waro ba kenn ku ne ak xala bo mëna man ko nan
lu ma doon nekk la parce que bidigi feneen façon café ku ne xam xam am na ay façon xaala bu ne am na café goy naan kon loolu lu ci lu am am solo ataay lu am am solo ci façon dosage yu bare bare kon fan yoyu yu ñu yare wala tan tam di ko ñak hein

Muhammadin aduna lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé ka xam le won ak terbiyo ak ka xamoon ak terbiyo ma buñ demé ba surbiyo ku leen di wax naka pexé ka wote won ci aduna ba ñepp wéti faduna nañ jéema dëdd aduna te jéema woy ji mooy pexe Cheikh Bamba dem ci wam sa sin Cheikh Ibra dem ci tam sa sin ñu ñi fi des ku ñuy dese yeenu murid naka pexe ak jaadu dem ba doom di kéem Cheikh Baley doom di kéem rawi bokku rawi doom top ni waaj leen mooy pexe ak seet morom yaay topp ma serigne doga yaay topp ma nan jeema wali seen tama tabappo mi ngeen di pexe cheikh ibrahim galandina motax mu dada aduna fekkon na bamba sotina wacce na aljana yi texe mastay xibaar ak njabalam bay wax ni yalla mi ko mom moko ne bamba mala mom rafi ko jox ko say pexe tektal ko yon wa am murid jaw baraw pexe marit ba ngeulam bari murid te dotu re di tex tex mu dali dem tay bandakar ngi deg bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jangalay xami pexe mu dali dem tay bandakar deg bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jangalay xami pexe mu tedd guddi istikhar ba mu xeye ba di ci ba serigne maktar re fajar leram nga won ko ay pexe maktar tre nga yari jor yel ko jam bakke ka jor Cheikh Bamba yoni ko ci bo Cheikh Ibra topo ci jexe ba gis ba serigne adam gi sani miram dal ci ngoy won ko bambe mer mu reuy serigne bi na ko fo waxe wax ko tektal ya ba mom serigne bi won ko la ba mom mo xam ni gis na ko ko mom mu dal fa mbiram jexe ma wax la bis banda mu war ñaar fukki fan ci wéro koor bisib di deer la mbir ma woor Cheikh Ibra mo rey texe mu soobu far ba jiitu leen bamba ne ki ëpp na leen leeram gu rëy gi war na leen mu toll xol bay nox nox war na ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ mbalam mbiram ba kenn du mosibaat inam bu lu ca bis ba ne texe jaarama jaarama jaarama Cheikh Ibra Fall jaarama Cheikh Ibra Fall jaarama Cheikh Ibra Fall lamba be Cheikh Bamba Tall leral nga rew mi yakamal yal na nga doli berex adi mom sarafal fa la ilaha illallah fa la ilaha إلا الله فلا إله إلا الله رب لا إله إلا الله نملا إبال يرمني

إلا الله لما رجاله عفال لو مجاله ما مصير فال رجال

محمد أرسله الإله رحمة كل بكتاب الحكيم صلى الله عليه

لذي المدح مغنم وإني إلى الجنة بالبشر منعم.

نسير ترمى.

غدرت لها حتى خديما لذي الأسنان.

salaam moom moo ko labat, moo ko gis dox ko lijjantu lu ko bañ lijjanti ko bañ may ko. Loolu nag ñaare bu am nit ki day yabal ay ñooñam. Am na loo xam ne ñaare nit ku kersa ji war a nekk nit bu ci nekkee dana jafe ci moom mu di ko waxal boppam nag. Waaye mën naa yabal ay nit ñu dal xel ci ñoom ci ay kilifaam wala ay wëllëreem ñu doxal ko loolu. Soxna Khadija noonu la ko defee woon ba am na bëgg. Rabiyallahu anha wallahu ta'ala a'lam.

وزير على من بي رجاء أنا منه منزلا صلاة تقي سورة حيث أزير.

0: degg na mbokk mo xamni neena demon na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yal na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam juné moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu musta xam wenn waliwu ko ma ja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwu senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb dak xol gis mané nak waliw senegal kuko liggeyal yalla téral la lolou mënta ñak yalla xamna ko bu mu ci waliw senegal yi bu mu ci waliw senegal yi la ko ci sonnal fexé bu bëtam wéx wallahi sabdutu xonk waliw yi wo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba bëtu waliw kenn ci ñom nga wéxal bëtam fekk bëtam da xonkon yow sa bëdutu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subam gune moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader tamp leader temporel kenn ku nek dentel sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aji makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala gidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafas wala fusukh kon aj makka bu condition yi revenire ba dajje ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jek lepp luy xet rafas na nga ci deñ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baat yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baat yoyu nu ko fexé deñ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal légi nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci addi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal fi di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd bañu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jindé mbañu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jindé mbañu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamnako te moy partager fatahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bula yalla dinki wursak niko alaji jili mbay dan defe bula yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujjaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biyo fu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melni man nga seti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bi sangam dama fi muy bëgga dé te nangoo ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yow noy xife muni ah diw sangam lu xamal nga muni amna bis reeru na muni ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek melni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk la wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne lama tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte banque bam fess te andu tak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte banque bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zali taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mo ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيجين بي خامغي ني امو لين بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا موروم امو لين بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اجي ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فراندي yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akamalena gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc kon sun borom tabarak wa taala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wèr yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon muni at mi yep rek ku meuna aj rek baxna at mi yep rek ku ci meuna aj rek baxna waye dedet ñuko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambalé sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wër yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambalé bi ni sun borom tabaraku taala bam namé tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata muarikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëggal loser ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutaliko losman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamni fa la ñu def mo la ñu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaar mo ma dem te ñew ah hajara defa won na ni ibrahima comme genné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu liks la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutula moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi diko togal ci losma bi xaar mo ma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct du ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wa dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digelal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na mak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen yi mel non xuma kagn lay amati jigen yi mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla tabarak wa taala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lo wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won Ismaïla ngi non ah ñu jox Ibrahima rer mu rer ba sur tudd asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na indale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu done jigeni legge der yoko lay def waaw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul len lomay indil sori ci lu sa dom ji nenañ nako ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol loma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara hajara mo bax lol dama jara taggu ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di wo dom ñew wa dom ma lepp mu fi joge parental nga xammi wo ma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ca boole ding ma fekk ma bok ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom degg na ndigal yaay degg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da degg ndigal yaay degg ndigal ndaw keur gu neex
1: keur ibrahima
0: lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni Ibrahim alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabakhalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wais yarfu ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabakhal kaaba ga mom ak dom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daldi ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ayca ma beug nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc sinik bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc sinik bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètre la ne ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mu wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak ci muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañ wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen ndigi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoroma nday deg nañ wote ba bu yu deg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xamni wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makam wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahima alayhi salam im wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytané iblis mo yonentou shaytané ash-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba wote ba nopi ni 10 iblis da ñu taxaw momi dal di wote ya ayyuha shaytanal ins wal jin nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullah shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima wote ba nopi muniko abal ma ma wote ma yow ño bok mbiri wa moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo démé do fa wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu diwa fal diw diwa joxoñ diw ay diwa joxoñ diw diwa joxoñ diw diwa fal diw waaw ibrahima alayhi salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahima alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al-hajj sun borom ni faman farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al-hajj fala rafas wa la fusuq wa la jidal fi al-hajj muni walillahi 'ala an-nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon manistata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna la ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaay señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajje dajje dajjewul ci mom ndax dohfu dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajje na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga nan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé señ diiw xam bo dajé señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tey ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khanin anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yaronat bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dédé da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen président bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution té man ibrahima alayhi assalam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firiko nu gëna jégé nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ya muni ibrahim nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bourse sene bourse familiale muna muni fa hajjo dama koy continuer ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa dégg ginaaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma dégg ci sa nopp Cheikh Saliou ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeurmane ci ñom lolu mako dégg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yeurmane wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li Seigne Touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Saliou neena ta xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi ëppoma yermane ci ñom Seigne wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam ngi fi ak nim ñi reme jam ñi bi cheikh salih di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim ñi reme jam ñi ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamoon na ni seigne touba wax na li kon dañ seet yermane cheikh salih ci jam ñi num deme won kenn musuko deg kenn la xawla wa nit mu reere yalla xam nako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje radiyallahu ta'ala anhu yermane jojje ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen ak amna president bu ma fi jitu won kera ba muy def pretestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama pretestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di doora ka mbëkk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer ak dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante Suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy fere di wax naan té lolu moy ni wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena developpement rew meunta am ndare ndare ci liggey nango liggey developpement rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak kulo rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey rew afrique bo fi démé rew mo ci dem rew ma day bëgg am ñaari autorité autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna rew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex rew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër bu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass rew mu am ñaari autorité rew mo fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara masnafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn duko bok de yow bat kenn duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon ñu leen bat kenn duko bok man loolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma aliatun illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokké lepp yakku bat buñ ko bokké lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donté hadith buñ jam la ciowli bari na ci té moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa rew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubul watan mel iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba loolu yalla def sama xol rek la xomul mu waye fimne mu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm buma sañon Touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci digg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom Touba motax ku fa ne li defou Safan doga netti li de mala ko wax Touba on kenn du fi guddou Safan bi jawale ko da ngay dem mbacké légui fi ngay dem mbacké ji ma la ko wax Touba ku ko bëggal lembeje ku ko bëggal lembeje la wax yalla dana la lembeje ñu yobula mbacké ji yow do ko netti bu fekké ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da ko wërbeuti keppele ko do dotal sa bop té sétlu leen bu baax lima wax rek manam bu fekké ci dekk bi nga né di def naka sudul nona yow baqé lañ lay yobbu légui baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekké da nga dekkoo ci dekk bi nga joggé fenen yanu saw ay indiko bala nga aksi yalla wëlbeuti ko kepp ko ci sa kaw do dotal sa bop lool la yalla def lool dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu Seigne Touba yalla ko ko nangul lool mu dogal suñu borom la bu mu nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakku de man sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil alam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasim makul rek tay top mo tay top kon eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tarder continuer ibrahima ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonnti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw non la def ya ayyuhan nas قد فرض الله عليكم الحج فاجوا مجيخ مومن لي دنجو بوزي كاستيون نيكو واو لوتاخ موني بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه ويؤتى الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا موني كونستيتيون بي جيرومي شرط مكو غانك جيرومي شرط مكو تنك كونستيتيون بي ما يور di ci doxal rew mi juroomi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli juroom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron salalahu alayhi wasallam ndawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako mako filé non rek nguur dama ko fide non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqami salati citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mudi ko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak warium waye nek minti milliardaire te sa warew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te warew mo yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpitalé wané nako mané ko waaw goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok wi tay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñimi xif passaw mu ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñimi xif dañuy ñimi xif serré ceinture lool peuple buñ da ko wara ñëlé serré ceinture féké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a doga ñëw na day na bu ngeen démé nak ba yëgni développement amna nak ay ci nak ñeen mëna def permanente nak légui wa jul bayt man ista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom dengeen ngeen balma bokk na ci man ista amoy al quwwa al quwwa yowmi aji makka bokk na ci man ista al quwwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delusi mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delusi sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ ni la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre batay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagi lu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lola meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewéni route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

0: የሚባል ባልምን ሞንተር ቢደል ኖርቴ
1: የው ሰዋጁኑ አሙል ዴፓስ ቡለይ ዴፓስ ዶንግ ደኮይ ተቀለ ዲኮ ሊጀንድ ሙጀራላ ንገ ቦክ ቺ አፕቴክ ንግር ጋኘ ቢየማካ ንገኝ ቢየማካ ሙጀራላ ንገ ነክ ቺ ፓርቲ ፖለቲክ ንየክ ኬሱም ሪውማ ጆህላ ni la yobul say ay mak mba sa bay am ni ala di sa bay demi mak degeunu de yalla xamna ko kess noir rew mi la ñek rek tibbi ci jox la nga aji mak seigne touba misal nako neena bari na gañu xamni seen yoonu mak mu na mu tuuf ni ndax awam yi dem mak bagant nañ pale bataay lijeenti ay billet bagant nañ pale bataay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi def ak ak makk mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la jëm fo jëm do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn fayé ko wul kenn musu ko gis yalla xamna ko waaw yaangi maye ay biye makale te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye ay biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayé ko amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari waaw tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari billet makk yi nga maye ak senegal ak billet makk yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mu na dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jele ko kar aabu yobbu ko ci ndan foy waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndan foy waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa marwa ci faratay aji la bok momit daw safa marwa daw safa marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw ay bu jant soyete taxawo fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour dalat bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang sifini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bokku na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey

soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nak journalist yi xeyna ñom ñokoy soxla ñom ñi def ay reportage yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem li jënti ci say business ba waxtu aaj ñu jox nga ñew daldi armal dal dem aaji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak luté di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar ñi moy bi ngay armal ngay yéné ni asna yéné umra ak aaj asna yéné umra ak aaj su ko défé yépp da nga leen di défando dal di ci genn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci biir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolu moy sa atté lolu moy sa atté lolu moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor leel juroom benn miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def boba nak la atté bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawel ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan bu melni bi nga ray ci hayawani kër yi niki tay ma joxe misal bu fekkone ni da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñëwé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatu ko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment yoy sax duñu gisanté ak ñum far gisanté ñum far kon yoy bokk na ci farta yi bi ci dess moy nga fexé ba aaj gi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wërsepp ciir do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lekayo benn bi laxaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn lekayo bi bu lay goor de jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ni ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim niw rek bo ay makka dal da ngay mel lim niw ci gattal bañ makka da ngay mel lim niw ci gattal da ngay mel niw lepp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko mom ngay fexé ba tékkaliko mom bëgg nañu bu fekké ni ak si nga makka ba dugg
makkata al mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo demé ci kaaba ga bay dugg bu fekke may ne man nga ko wala mbolo mi manam amul khataay bu lako télé def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé dugg ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fon moy li mo xon sank ni ab tabax lu jaxase sima ak fer mom lañu fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok sun tabax yi do ngi ñoyam ñu wër sunu tabax yi waye gis nga ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu dugg ci avion naw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko fon lu ko waral moy ndigal al ism motax seigne touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabuli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal dañu wawé ngay fekk fo diko fon bayyi nga dañu ni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna ben bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara fon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu magla muni yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le fon waye bu mako gis won duma la massa fon dama massa gis yonent bi di le fon rek waye bu ma gis won yonent di le fon duma la massa fon ndax xamna ni ñariñ ak lor nekul ci yow ñariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah kay ajul aswa na ma niko ñariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben registre muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi day amon na carte nok aj manon na aj moye dajane ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal dug aljana muni diw mi nak mom manon na aj amon na carte nok aj waye nak dal lan ko bañ aj man gisuma ko sun borom kon jaral fi dem safara walias billah muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxante ba sa bakkan man ca dess bu fekke ni mbolo nga da bari ba mënoo ca yegg juñjel rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajru aswa dal di wëlbeuti waat sa loxo fon ko te bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon premier source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul te mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa daldi wagnou ko at fon loxo bi baxna waw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nek a santé ci defarat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñeen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jëmmi yalla subhanahu wa taala tax inshallah taala daara jigeen nit ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw
mbo su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidit ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu li ju ragal yalla tekki wul ni nit ki lay am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam téré yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ma bokku ci ñi yalla natto may jema xamle téré bi way bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolu nak yalla bu ci shaytanem wal yalna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fep ci bu ci am do nga lek alquran duñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man ñu leen wañi ci baram ñu leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñu nuyu sama xarit ba serigne kossa fall ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñu diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juram da fe bayiko way juram wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn lañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëm yalla rek tax jëm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama sikko nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour ya nga fi ñu di leen ko ñaanal te jëm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf seigne moudi yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sa bëgg ci man sa fonkel sa japp te jëmmi ci ahmadou bamba ji do mo tax nak radiyallahu anhu lool yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jazakumu llahu khairan jazaa di leen tuubal te di leen jéggulu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi du daralul ku yok ciéré yok ñeex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: tu vas m'enlever. Reste dans l'aile, tu vas m'enlever. Reste dans l'aile, tu vas m'enlever.
1: Ñi ngi leen di nuyu te di leen ziaré di leen balu ak te di leen bal ak di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ni ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci njub te saxal ñu ci ci barkef serigne touba khadim rasoul mbokk yi ñi ngi fi ci poroxan ci magal gi kem niñ leen ko diggé won rek fas yene andi ay plateau yo xamné ni day aju ci dëkk bi aju itam ci ki nga xamné ni mom lañ fi fekk ci muy soxna jaratullah maryama busso tay ji nak ñu ñew fi ci kër serigne cheikh busso al imam nga xamné moy imamu al masjid fi poroxan ñu fas yene sekk ak mom waxtaan wu aju ci dëkk bi waye tam aju itam ci ki nga xamné ni mom lañ denc fi ba tax nit ñepp ñew deedmal ci ko diko siaré ci kon serigne cheikh ci micro al azhar touba ni ngi lay nuyu te di la ziar di la jox kaddu gi nga nuyu ak mbokki talibé ñu doga ñew ci tombe yi nga xamné wajalon nañ ko mu jëm ci lolu bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله والتابعين ين مبولم بوك جولين يي ني دغلو فوغن ما نيك ني لين دي نويو دي لين زياره بو باخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله والتابعين ين مولم بوك جولي ني ديغلو بالا نين دي نيو سيتان فين ما نيك ني نغي لين دي نوي دي لين زياره دي لين ندوكيل ايتام سي خيو خيو بو ماغ بيغا خامني موم لا نيو دوغ موي ماغالو فروخان دي نيان borom bi tabaarak wa ta'ala luñu ci def ci ay jaamu yalla nangul ñuko ci baxuk borom bis bi ñi ngi leen di delo am ñoy yentam cheikh mohammedul amin yaak ñi nga andal ñep di leen ñaanal itam yalla defal leen tawfiq ci liggey bi ngeen nek muy liggey bu reey bo xamne yeen ngoy liggey l'islam ta dara gennu ci yaak li diine ji ak tassare ko bamu ag fi mu wara ag fepp ci anam gu sel te lepp itam depo ak li nga xamne moy bëgg bëggu serigne touba akum njangalem kon nak ñi ñaar suñu borom katana len te musal len ci ndog yep ginaaw bi ñu len delo ak nuyu akum ziar di rafetlu itam seen teway ci dekk bu sel bi
1: jerejef serigne cheikh tombe bu ñëk bi ñu bëggona laaj rek moy bis bi nga xamne ni moy bisu magalu poroxan ay millions nit joge fu nek ci bir rew mi ak ci bitim rew mi jëm ci fi ndax man nga ñoo wax sabab bi waxale ñu itam njariñ li nga xamne ni mom la am moy njariñul bir waye tam njariñul biti njariñul li nga xamne ni doomu adama man nako ci amé ci aduna waye tam man nako amé ci alakhirah
2: laaj bi nga wax laaj bu am solo la bu yaatu xana lima ci luma sama xel may ma tewlu ko rek lolou la jay meuna tontu way laaj la bo xamne lu ci nit tontu defena dana dess dara magal gi dal fateliku mam jaara la ta fateliku mam jaara buñ koy def moy dañuy dajje rek ngir nafarat jiko yu sel yi nga xamne ci la doon dundu te yep di jikko l'islam yu ñu gëreum ndax julit yi mëna bayyi wat xel sen diine mëna roy ci soxna su sel soosu ndax ñu mëna am lu ñu yobalo ci sen aduna ak sen alakhirah muy magal go xamne gi itam Cheikh Mohamedul Bashir mom khadim rasul moko tambali won ko itam ci atum 1952 nga xamne ran ñing ci 63e édition bi ci lañuy bëgg dugg ni li taxone mu def ko itam moy dëkk bi gëna dundu mourid itam ak julit yépp gëna bayyi wat xel soxna si gën ko jox gëdd giim yellol ndax mourid yi mom serigne touba moy seen yaakar fu dara am nek rek seen yitté danañ fa jëm lum yitté wo itam danañ ko yitté wo ta kenn ku nek xam nga ne serigne bi ci bopam mo daan yablel bopam fi ci dëkk bi ziyarat yi fi nit ñi def yépp ci mom la tambalé mo fi daan yablé ci ak nekkam talibé yu mag yi ñu daan ñëw di ziyarat ci soxna ci di leen wax ay tolluwayam yu reuy ci l'islam ak may yi nga xamne mom la ko suñu borom may ba tax ñom ñep ñu am xemem teef ci barab bi am kiofel gu tar ci soxna ci lolé nak bi barab bi doxé ba nek ci loxoy cheikh mohammedul bashir momitam ku téwal sëriñ bi ci barab war nga dundal barab bobu ci l'islam lolou mo taxone mu sosone fi magal gi ngir mourid yep man fe ñew di fi dajé at mu jot di gëna bayyi wat xel soono si gëna bayyi wat barab bi ndax soono si ak barab bi lu ci na ñor na serigne touba buñu fi yagge dajé fokk rek ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ki fi teud itam bu ñëwé itam mëna na faraat ay jikom ni mako waxé won ci ñëlbeen gi man fe jaamu yalla bu baakha baakha baax ndax magal gi doonul lul jaamu yalla te jaamu gi itam lepp day teggu ci sunna lepp lu yalla gëreem dal mom lañ fi wote mom lañ fi bëgg def mom lañ fi diglé itam lepp lu yalla gëreemul it sëriñ bi bëggul mu jégé fi ndax daraay sëriñ bi gennut l'islam kon nak dajé bi lepp ndajam l'islam rek mom la dañ fi jàng alcorane alkarim di fi jang khasaidi cheikh ahmadou bambay di fi def ay julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam ak ay jeglu ak lepp lu bax rek ak ay bernde to lo lepp kenn ko xam nga ne l'islam moko santane ndaje bi buñ fi dajé day melni magal touba rek julli di buñ fi dajé seenu xamanté dana gëna mëna yaatu manes na fe jokko ak bok té lél muy lo xamné li tam jamono légui xatna ba kenn ko né lang ci wara taxawé defa toko wayé bo fi diké ku né dang fi dajé ak mom sa mbokk mu né da nga def lo xamné itam l'islam mo la ko sante muy jokko ak bok dang fi mëna itam am xamanté ak itam say bokki julit gëna yëg itam doole ji nga xamné mom la l'islam mom way yeg itam doole ji nga xamne mom la yoonu mourid am té itam kenn ko xam nga ni julit yu dajé ndo ci benn barab bokk pass pass bokk yéné di sakku dara ci seen borom yaakar nañ né fofu lay gëna jappandé dal loolu mom bokk na ci njariñ yi nga xamne njariñ yi aduna la ak njariñ alakhirah la itam ndax ki walu gaduna itam ay nit fuñ dajé rek xamanté dana am buñ xamanté itam lu né xamanté ba man nako jur man naño jariñanté walu yokuté itam ci walu kom kom kenn ko né da nga andi li nga am man ko wéccio ak sa morom kenn ko ne dal ci fan nga fété bo fi joggé da nga fi mëna jëlé lo xamné li da nga ci dana mëna dang ci mëna dimbundi ko bu baaxa baax baax ci atmi ci walu gum mëna don dal budé ku yité wo xam xam la itam da nga fi dajé ak borom xam xam yi mëna jariñu ci ñom kilifa yi nga xamné itam daf leena waron di séti waxtu woné di leen nemiku di leen ziaré di jéma roy ci ñom moom itam yalla dana ko may dana mëna am occasion bo xamni bi dana mëna dajé ak ñom ci benn barab ñom ñepp ñu téwando fa mu yéssal seen ciofélam ci ñom man leen ziaré man leen nemmiku ñom itam ñu mëna joxé waat ñom itam seeni ndenkan yi nga xamne dara du ci genn l'islam yéssalat talibé yi wonat leen itam luy l'islam jangalat leen seen diiné gën leen digal ñu gëna mëna bolo ngir ñu gëna mëna jariñ l'islam waye mëna jariñ seen bokk itam ndax dajalo gi ci lañ mëna jariñ defalé l'islam lu am jariñ ci lañ mëna defalé seen bokk itam lu leen amal jariñ ta dajalo gi itam yokuta lay doon ci dëkk bi ndax waxtu ne gis nañ ne kër yi lepp mi ngi doliko dekk Allah su ndaw la fi kilifa yi fekkon waye tay gis nañ ne ay juni kër la lepp lo xamni itam warna am ci barab ngir doom adama man fa dund dundu gu sel lol tay yalla def na lu bari amna ci dekk bi ay faju kay amna fi ay jangou kay amna fi yu ndawé ak yu magé ay juma yu julé amna fi ay jakkay itam amna fi ay marché amna fi ay forage amna fi ay télé amna fi ndox mi amna fi courant bi amna fi téléphone bi amna fi té lol danaka su ko nit amé rek dana fa man nek man fa dund dund gu tey dund gu sel lo xam dana fa mëna jariñ bopam waye dana fa mëna rawale itam diinem ak ngorom wa pass passam dal lolu ci jariñ yi nga xamne gis nañ na ci nit ki mën nako jariño ci aduna mën ko jariño ci alakhiram dajé bi dal amna solo ndax lima waxon rek joko ak bokku legi yombatul magal yi ak yoy don bu amé sax ay nuñ ci tamout defna liñ ci tamou mo gëna bari dal wa ndax man na nemmi ko wat sey kilifa jotat seeni ndigal lol defena kuy waju ci nit ku ne rek war nga atmu jot nga nemmi ko siara ji ko wara jëlat ci mom itam ay ndigal mu yeesalat la tegaat la ci yoon wi bo jadde mu jubanti la bo maté doli itam ñu doli la bo maté degeural ci la nga nekkon itam ñu degeural la lol itam defena ne lu am jariñ la dajé gi fi dajé ak nit ñi itam bokk yi mëna jokk seenu bokk kumpa yi doxon seen digënté mëna téggi lool itam defena lu am solo la ñettel bi itam jariñ li nga xamné mom ngay rebb ci sa aduna itam yalla mëna def nga dajé fek mom ndax loy jëfëndiko rek ci walu jaay ak jënd wala yenen ki bo fi diké da nga gis ko mëna wéccio lolay mu doon jariñ lo xam day delu ci yeen ñepp kon jariñ la lo am solo lo xamni li amna solo ci réew mi lol sax wax wana dal xajna jariñ li aggut ci ak yaatu wayu kom mi aggut ci magalu Touba ni mi duggalé ci réew mi waye mom tam mi ngi ci yoon wow ci yoon wow la nek wa inshallah yaat ci kanam li magalu Touba di duggal ci réew mi rek lolay duggal ci réew mi mom tam njariñ li magalu Touba amal réew mi itam mom la magal gi di amal réew mi kon nak japp na dajé bi amna njariñ ci ñaari walu yoy yep wa
1: jërëjëf Serigne Cheikh ci léral gu am solo gogou xamné léral nga ñu bu baax li sabab magal gi waye léral nga ñu itam njariñ yi nga xamné ni am nako ci aduna ak ci alakhirah moy lu am solo question biñ ci tégal rek modi ki nga xamné ni motax ñu ñëw fi moy soxna jaratullah maryam busso ndax man nga ñoo wax mom sababu li tax mu ñëw fi ci dëkk bi ba tax tay ñu dikk diko siaré
2: soxna su tedd ci ñuy wax soxna mam jaratullah maryam liko andi won ci barab bi moy dafay andon ak kilifa gi nga xamné mom la ko suñu borom boole lon ñu denkon koko muy serigne mbacke mor jamono yi nga xamne al imam maba radiyallahu anhu jihad kat bu mag bobé mi ngi jihad bëgg itam am doole jo xamne ji dana ko mëna jamarlo ak noni l'islam yi dafa demone bawal ak kadior ak njamur ak jolof ak fune dajale fa julit ya ñaan julit ya ñu ñew and ak mom ñu dajalo ci fi ngir gëna mëna am katan go xamne gi dañu gëna mëna jamarlo ak noni l'islam yi bi nga xamé nak dem na ci mamba lay sa fekk mu don mag tollu ci juroom ñen fukiat mu am ngantul ñew mu boole ko ak doom serigne mbacke mu rant sey serigne mbacke morane serigne ñew fi and ak serigne bu soobe ak cheikh ahmadou mukhtar ñang serigne afia ak cheikh sambatou kulorka ak bokk yu deme na ñom ñom ñoo ñewon wuy ci wote maba ngir itam l'islam rek wa ngir ci l'islam lañ leen wowon te ñomit l'islam jaralon nañ leen lu ne ndax fuñ ma nek rek mom lañ doon dundu mo leen bayyi won itam fañ ne l'islam jaralon na leen lepp dal jaralon na leen lepp lolu mo taxone ñu ñew wuy ci biñ leen woyé ci l'islam ak doole l'islam ak degeural ko ak jamarlo ak non l'islam yi ñom itam ginaaw l'islam leen l'islam la mom lañuy dundu tam doon lu deggu ci ñom mo taxone ñu ñew wuy ci nak woté bobu ñom itam ngir participer ci guerre bobu nga xamné maba doon nako guerre ak non l'islam yi lolu moy sabab bi nga xamné mo leen fi andi won bi nga xamé ñew nañ nak ci saloum ci jam bor yi 1864 jëm 1865 1864 wala 1865 ndax maba jihad bi mi ngi tambuli 1860 1861 waye boba fi rek la yamone fi ci badibou badibou moy li tambulé farafé ñi jëm kérawane jëm kër paté moy frontière Gambie bi waaw

0: dir biñ fi am gatt na ndax ci ñettat lañ koy nat te mam jaar sama mu fi ñettat yi ndax 1866 le genn aduna maba genn aduna 1867 te ginnaw maba lañ delu te kon amu fi ñettat am nañu wax sax ni ay wër la fi am nañu wax ni mom ay wër la fi am waaye lool mo doon sabab si nga xamne mo leen fi andi won bi nga xamé ni ñew nañ itam ab serigne mom mën ta nek ci ab terre ndax fofa nuy koj diinem da fay nek ñaare dañ dan tam waxtu ne fu ñuy mëna wété ngir gëna mëna yar seen njabot yarul islam gëna mëna dundé lu lew seeni bëd itam baña téggu ci lu mu wërta téggu loolu motax dañ dan tam itam xawa genn taxiya ñew ci fo xamne fi dana dogu ñu man fa wét man fa yar seen njabot waye man fa fagu itam lu lew luñuy dundé da am julit dem lu lew la wara mëna dundé wa lolu mo doon sababu biñ ñëwé nak ñomit kilifa yi kenn ko na am nga fo dekkon ay mamaron salimam fi la ñëwon boroxan dekk fi nek fi ak njabotam amna yenen kilifa yi yo xamné dekkon nañ fi sax dekk yi ko wër itam amna yenen kilifa yo xamné tam fofu lañ sañ ciom ci amna ñu wax sax ni señ bu soobe dekk na fi dekk na pawos koto dekk na fi barab yu bari ci salum ba ci nawel gele nga xamne fi la mujjé dekk mam ron sel nak mom ak moy ki nga xamne mo gënonu dekké fi wa amna yenen kilifa yo xamne lela nga dégg ñu tudd leen ñom dekkon nañ ci dekk gi mu fi dekkon nak ñett yaat yoy ñuy wax ne mom la fi def fi la fété won dañu wax ne sax bu fekké ne ñom dañ daan def bu alkhimis lañ daan dem ñoro wala altiné amna ci bis buñ wax ne mom lañ daan dem ñoro ñom kilifa yi diiné yi fi dajé buñ démé fofa la fa nek ci luñu wara léral ci diiné ñu léral ko julit ñi luñu wara atté itam ñu atté ko luñu fa wara atté atté l'islam itam ñu atté ko lolu itam maba biñ fi dajé ci niko suñu bassir waxé ci térem bi daf leena laaj ne leen na ngeen tan ci seen biir ku leen doy ko xamné dana yello yor seen biir ba tay tam sarti ubé dajé ci mom ñom ñep seenu tan dajé ci serigne moussa radhiyallahu anhu ñu jital ko ci seen kanam maba itam and ci lola nga xamné boba biñ fi dajé dafa melni mom mo jité won mo do nek ci seen kanam ñom kilifa yoy xam nga li siiw sax ñu bari dañ nan mamaron sele khadi la won fi ci maba te lolu safan bi mo nekkon serigne la won bu yoron daram bu sel don jangale don dem nak di and kilifa yi fi nekkalon lañu wara taxawé ci diine yi ci fofu ci pays ba su jotté ñu dem tawé ji ko fa delu wat waye mamaron sele ku ne xamna ne ci lat jor nekk won khadi mok lat jor fi lañ amé ay relation yu bax ba lat jor xemem ko ndax qualité yim gis ci mom ak xam xam yim gis ci mom mu xamne man nako jappale fele mu campagne ko nak ginaaw ma ba mu yobale ko kadior daf ko fa xadi waye fi mom non la teddew ay nit ay kilifa yi diine yu fi nekkon lañ di jangale yor seeni dara muñu wara taxawé ci diine ji bu joté ñu dem ñor taxawé ji ko kenn ko delu wat ci waaw waye dafa melni tam niñ koy ni ko suñu dossier waxé ci ki bi Serigne Moussa radhiyallahu anhu mo len jité won ci lolo wa ko xol téré Serigne Bassir da nga mëna am lo mëna sukkandiko ci lolo wa waye li fi am lepp nak ci ay guerre ñom dañ ci doon participer bu baaxa baaxa baax wa dañ ci doon participer bu baaxa baax wa lolu mo ron sababu ñu ñëw fi wa bi maba génné aduna nak ñu delu wat wa mam ron sel dem dekk ak lat jor seigne moussoy mom da fay desat ginaaw bi mu nek nawel ba serigne touba jele ko fa bi mi sañ ci darou salam andi ko mbacke may ko lam fa am dem sañ ci darou salam di ko dem sañ ci touba
1: jere jeuf leer na nañ ci question bu am so ki tontu lo am solo la degg nañ ci rek ñom la leen yëkëti won rek moy l'islam do dara lu dul l'islam degg nañ ci itam nak serigne bu soobe momu nga xamne mom lañ jitalon yaakar na señ mustapha bashir mi nga xamne ni itam samam joju momit mum mujeu tanal la defat la imam yaakar na lol tam do hasard señ bi xol nako ba xamne lu yalla ndax qualité ya ca dajje yep ma sha Allah na yalla xeb dole question biñ ci tegal rek modi soxna si bi mu ñewé fi ci poroxane yalla mom ko fi ñu denc ko fi.

0: yaakar na ne jamono yoyu xel meuntona dem ci ne danañ sax xam fiñ ko denc ndax bobu alena te biñ ko fey dencé yaakar na def na ay at yu bare bare lu mat lu upp juroom fukki at bo tut ken jaaratu fi ndax man nga ñoo wax sababu li tax ñu gisaat ko ba tay ji ñu xam barab bi ba ñepp defi dajé
1: li sabab ñu xam barab bi moy ku bax ki radiyallahu anhu moy kiko feñal ndax jamono yiñ fi denc soono si bi mi genn aduna serigne bi mi ngi toll ci fukki at ak ñatt jëm fukki at ak ñent waye serigne bi kenn ko na xamne niro wut ak nit ñi lim doon yalla rek ko xam jamono yoy defon na fi ay mandarga ci barabu soono si lami ndawé ci zahir lepp defon na fi ay mandarga ay xamtu yo xamne biñ togué ba jëmmi jamono mom mo fi yablé wax fi barab bi tollu joxé xamtu ya né xamtu sangam mo tollo ak bobba xamtu sangam mo tollo ak tanki ya déggon na ci serigne tumbu len mu wax né dafa am garab gu nekkon fi guñuy wax soto xam kadior diko wax xel garab guñuy wax xel bu fekke na ñaari garab yu doonu ñu ben itam niro nañ dal jégué nañ fofu la waxon señ ma samba kan ni wayjuram mom la fi señ touba yabalon bi mi feñal barab bi jox ko ab nat digal ko ne ko bu tambulé ci garab goge tek nat bi barab sangam dana fa gis xamtu sangam moy bop ba barab sangam dana fa gis xamtu sangam moy tanki ya degna itam ci señ musul imam mune serign bi tegon na ci sax ne bu feñe bu feñe du tourerati ba mukk mu melne lako jitu danañ natable nan fi lak fa lak yoy wa ci salum itam danañ deg ku ñuy wax gañi jale ku nekkon fi ci dekk bi la ay njabotam ñi ngi fi ci mag ñi mom melna ne mom itam don na gis ay leer wax nañ daan gis ak leer ci fi barab bi tollu ba dem yegali ko serigne bi xamna bimu ko yegale nak amna ñuy wax sax ci ne mo feñal barab bi mom gañi mom wa yegal ko yegal gi mu yegali serigne bi ak serigne bi yoni gi mu yoni serigne ma samba kan ni lol lepp lu mana nek la da fi don gis ay leer ba yegali ku bax ki waye ku bax ki mom bimu fi yabal yablé nak amnañ lu leer ci ne serigne ma samba kan ni la fi yabalon joxon ko am nat xamul ko xam la yit ne bu feñe dutu reeti ba mukk ndax serigne bi dafa yitté won soono si ci nima ko waxe won ci njël ben gi mo fi daan yabal nit ñi ñu def ziar si doon nañ ko laaj sax ziar bi ndax amon nañ ci jaaxle ndax ni ziar bi démé won fi amna barab yu mu niroon te démé wu fo won non waye mom mu xam le ni soono si dal da ko xamone doon ko liggéeyal te mom ko liggéeyal mu fay la waaw ah lol kon dama mel dal li wer dal moy ku bax ci bop mo feñal barab bi wa moko dundal itam serigne basir it na kof ci sof ci dundaluk serigne bobé ba barab bi ak ci fi tay ta da xamone na ne barab bi yité serigne bi ak bëggum la te serigne bi itam yabalon ko salum man na mbotum yabal ma duma ko xam waye ma ngi jort ne li dana ci am walu yaato
2: kon dal liñ mëna xam rek moy serigne touba moy ki nga xamne ni mo feñal barab bi ndax donte waxon nañ ko ak leer it waye ginnaw mo joxe fa bob ba nek joxe fa tank yi nek te mo fa defon xamtu ya te leer gi mom gis ko mënta tektale tank ki bob kon limi tektale lepp moy serigne touba mom moko itewo moko feñal ngir bëgg jariñ mi def yépp
0: ñom ñoo ñepp
2: sax
1: lool lepp mbir mu ne day am fumu jaare ñom nak la yalla baxé mu don fi gisuk leer mom gañi serigne Moussa Mbakan itam la yalla baxé serigne bi yabal ko fi kenn ko ne nañ la nangul ngeene li la suñu borom defal fofu ndax gis ak leer itam ci fi wayjuru serigne bi teud ba nga yegg leer ga mu jaaxal la mu yittel la ba nga dem diko leerali serigne bi loolu am solo la wa nga am tawfiq itam serigne bi yabal la fi lool itam lu am solo la
2: waaw
1: am ñom ñaar ñep
2: waaw lu am solo la lool tawfiq ju reey reey la yalla na ñu yalla fayal len kon mbokk yi nga xamne yeene ngi ñi baye xel ci biir rew mi ak bitim rew mi ba la ñoo ñewaat ci question bi ci top te muy question bu am solo ngeen may ñu jallale ben yegle te delsi waat inshallah
3: yalla
4: Suleyman
3: papa
4: wa sa soxna ci mam jaara
3: mam jaara dafa am dom
4: allo fi debe jeexna
3: mom lamen sama papa dafa mo wol legi credit am dag deslo fu carte
4: wa Suleyman xana xam ko Touba
3: Touba
4: togal mo won la Kol Touba dit internet la bo xamne ni fo meuna nek ci aduna bi meun nga jëndal crédit kula neex sa bay bobu la doon wol legi mu dag meun nga ko jëndal crédit legi mu jot ko ci portable
3: ah bon
4: bien sûr mam jaara mo meun nga ko jëndal meun nga jëndal crédit say am di jamm say xarit ak kula neex te rax ci dolli bo nekké fi ci États-Unis wala nga nek Canada non seulement da nga meuna jëndal kenen mais di nga meuna jëndal sa bop et en toute sécurité
5: dama tambalé wax rek ne ko mam jaara amna ko ne keur di
6: ko amna ko amna dom rek yalla baxna
5: waxna ko ko waaw waye keur di ba jeex mu dag waaw jotna ko wax mom ne bam ba do
6: ah man da jotna crédit
5: am keur
6: crédit bu bari sax jogé ci service bu ñu wax Kol Touba
5: wo wo ko yeggalé ko wax ko dom ji nako dom du goor yi
6: kon dama ko ci wolé bi
5: ci waaw waaw waaw wo ko ci nga leral ko
6: waaw
5: ah mam
6: wa
5: dikana xol ma sama portable ga da soné ko
6: mo sa
5: la xawma xawma sa lu mu don
6: ah yow demé message bi lañ la envoyé
5: gis
6: buñu wax Kol Touba né am nga crédit
5: amna crédit fimné
6: kon dañu bokku ñuko envoyé kon
5: ah waaju Kol Touba mo amul morom
6: Kol Touba kay xéewal
5: Kol Touba mi nga baax fi kat
2: di sante bu baax di len xamal né rek ñi ngi fi ci kër Serigne Cheikh Bousso ñi nga xamné ni moy imam bi nga xamné ni moy imamu poroxan ñu ñewon fi ci kërëm and ak mom ci waxtane ku tedd ki nga xamne moy soxna Jaratullah Maryam Bousso ak di waxtane lu jëm ci dëkk gu tedd bi ak magal gi njariñ yi ci mëna am ak li aju ci mom kon sëriñ bi ñi ngi delluat ci question bu am solo moy ndax wa kër Serigne Touba manam doomi Serigne Touba yi da nañ yittéwo di ñëw di siaré ci fi ci poroxan di siaré ci soxna ci
1: bu baaxa baaxa baax dégg nañ fi Serigne Modou Moustapha Serigne Fallou ñi fi nekk ni sax gis nañ ko fi bataay yataay nim ko yittéwo won dafa yéme Cheikh Mamadou Bassir waxi nopp Serigne Saliou mi ba légui wa dëkk bi dañuy wax yagum daan yag ci dëkk bi waaw Cheikh Mamadou Murtada mom kenn waxali woko amna ñoo xam sa dañ fi daan ñew mu leen di diggal nuñ fi wara def at mu jot Serigne Blad at mu jot la fi daan ñew Cheikh Abdul Khadir non ñom ñep kenn ko ne Serigne Abdul Khadir ba muy war ay fas la fi daan ñew amul soxna Fadja ni mi yitté woon fi mok soxna momi ba légui danaka nit kenn meunatu leena dab sax ci sen pass pass ndax bañuy yitté wo fi dafa metti dara amugo fi soxna Fadja ay mbar nagi fi ci dëkk bi yo xamne ba légui Serigne Moustapha dafa wax nañ leen bayyi ba suuf ci lek leen ngir ñu mën ko barkélo ba dëkk bi manké ndox la ko fi andi woon waye mbar yoy ba légui suuf mëna gut ci ñom dara te kenn xamul kañ lañu nga amne reuy yitte ci barab bi mo taxone mu andi ko fi ak ciofel gum fi amon nga amne ñepp rañé nañ ko fi soxna momi nonu ba légui seeni njabot loolu ñang koy dundal soxna mbenn gabu soxna maye ñepp dal ñepp doomi Serigne Touba yépp seen yitté ci barab bi mënesuko wax sax Serigne Abdou Borom Deur bi kon ñom ñepp dañ fi doon ñew Serigne Abdou Sabat ñom ñepp wa réew mi dañ leen xam sax fan waaw ñom ñepp
2: biñ duggé ci kër gu maggi gis nañ né tax mu ci nek dañ ñoo appartement bu ci nek dañ ko tuddé doomi Serigne Touba loolu mubadara bu joggé ci Cheikh Mohamed Moustapha Bachir la wala
1: Serigne Moustapha Bachir na xam nga mom ku bu reuy pass pass ci Serigne Touba la won ku bëggoon itam nosub yoon wi jaar fi mu wara jaar la waxtu ne dafa doon samonté ak respect bi nga xamne mo am ci yoonu mourid mëna continuer mëna sax mëna dëgër mom loolu doon dund loolu la gëmon itam ye gis na ne itam barab bi kenn ku nek comme ño fi wootu njabotu Serigne Touba gep Serigne Bassirou la yalla baxé mu nekkal fi njabotu Serigne Touba xam nañ ne itam alali Serigne Touba lañ yor wa keur Serigne Touba ñep ci lañ te kenn ko ne xamne yeg na ne yitéwo nga barab bi te dang fi ñew waxtu woné bëggul itam nga am fi ben choono wala ben jafé jafé lolu mo taxone mu xalaat tabax keur go xamne gi da koy tuddé keur Mam Diarra njabooti Serigne bi yépp ak bokku yépp kenn ko ne mu wutal fi waccu way bo xamne bi bo fi ñewete ci magal gi am fo mëna nek la fa war ci yow lepp ci ay teranga mu wut la ci ngir sante ko yalla ci baxé gi len ba yalla baxé ñu wutu fi njabootu Serigne Touba te yegg ne ñoo len fi nekkal wa kon lepp lo xamne mo wara dundal barab bi wala moko wara jox gëdd wala moko wara jox ab sak yegoon na ne ñom la war lolu motax mu doon ci bay waram ba andi fi kër gi muy xalaat bo xamne bi itam xalaat bu rafet bu jekk la ndax boba bobé tam gis nañ bi lolu amé gis nañ magal gi tam gëna yakali ku gëna yaatu kenn ku ne yeug nga ne mbir mi ci nga kenn ku ne gën nga am ciawarté fimne kër go fa dem légui dama jëlale kilifa ga way ñaaju ci kër ga sax danaka xajatuñ fofa ndax dañ fay fess dal ndax kenn ku nang fi dang gis nga fi sa bop lolu motax lu am solo la dal
2: jërëjëf Serigne Cheikh ci question bobu nga xamné laaj nañ la ko nga andi ci tontu lu am solo lu leer ak lolou nga xamne leral nga ko ci Cheikh Mohamed Moustapha Bachir yalna yalla yok way leram tass ni ci barkem xana ñu dem ci question bu am solo rek moy nit ñi bu ñëwé fi ci poroxane li ñi jublu moy CRC way xaj nañu bari ci ñom ci ñaaka xam dina tax bañu réré melo siar waaw ba tax ñu ci duggal yenen ak di sos yenen ñoñu nga xamne dañu ñëw ngir siaré yow no lo leen di wax né non lañ wara siaré
1: ku fi ñew dal nga wajal sa bop ta selal amna señ afé sama mag gisul na mo mësona binday beuy di wax na iza zurta al adab wa sidq faltazim dama ci la boy siar Mam Diarra na nga taxo selal ak
2: tagin
1: ak deggu ndax barab bo xamne bi dang fay dajé ak khadim rasul yombul ci kaw suuf te mom ci bopam mo wax ne ku ñew ci barab bi bo fi ne jang mu fekk la fi wala nga fekk ko fi te lolu fi rek lañ mësa déggé fu mu ko wax mourid nak fu mu yegne dana fa dajé ak serigne bi bu fay dem warna wajal bopam bu baaxa baax warna ba wajal bopam bu baaxa baaxa baax ñaaral bi itam siara ci l'islam itam dafa am aw yoon boy siaré ku melni Mam Diarra bo ñëwé té da nga wara lambo ay téggine yu mat sëkk ciol ciol mu baax téwlu bu baax andaku wégu bo diké itam bo nuyo ba nopi loolu lepp amna té loolu moy sunna boko nuyo ba nopi ñaanal ko ñeugaluk suñ borom yermandem yoy yep gëna dotti ko ci mom ndax ñaan kenn duko wessale kenn bala nga def dar dang ko wara ñaanal ba nopi boko ñaanale ba nopi nak dora ñaan yalla mu defal la sa bëgg gaduna ak sa bëgg alakhira ci barkem wa def na lool moy sunna melokan yi wuté nañ ci wa amna melo wo xamne wi mom bo diké itam djublu ca penk ba fa tolok bob ba nga ñaanal ko ba nopi dem ca soow ba ñaan ci barkem itam yalla defal la sa bëggu gaduna ak sa bëggu galaxa waye nak na fekk itam nga wajal sa bop ci nonu ñuko waxé won bo duggé itam nga and ak respect bu mat sekk ak wégu gu mat sekk te téwlu nak bu baaxa baax baax te yegg ni itam fi ki nga jakar lol nga xol fi ko yalla tollalé ak fim jaar ba yalla cëral ko li mu ko cëralé yeg bobu it bo fa duggé war nga ko yeg war nga yeg ni itam ki ngay dajel fi muy khadim rasul liko yalla may ak liko l'islam jaral ak lim daj lolou lepp defena ko ku ci baye xel bo diké ci barab bi do wara mëna am yenen yeg wala ngay am comportement yo xamné yi comportement yu bon la wa kuy fekki Mam Diarra dal wala nga di fekki Serigne Touba war nga wajal ci bir war wajal ci biti war nga andako wegu war nga andal ak warma ziar bi tam war nga ko deppele ak sunna ndax serign bi munisugo defal lu deppo ak sunna ah lokoy defal ak war nga kon nak siara niñ koy defé ci l'islam ku ñew ci barab bi non nga ko wara defé té lolou ko def itam boko ñaanalé ba nopi ñaan ci barkem nak sa bëggu gad nak sa bëggu alakhirah té def ko ci defin wi ñu la wax da lañ rafet ndjort lol ci ne liñ fi doon wursi da nga dajé ak mom kon lol dal na ci nit ñi bayyi xel ci fan yel itam dégg na genn kilifa di wax ay dikkin yo xamné yi amna nit ñu koy diké ci barab bi muy wax né war ngeena wax ci yu démé nonu ci xéeti yéré yi fi ëndé ak yu mel nonu da xamna ño xamné yi fi ëndi du doon yu am solo yo xamné sax ñaare nit ci birum negam rek la koy genné lu mel non nak defana yello wut ak ñu diko andi fi ci barab bi ku fi ñew war nga tan le gëna sel la nga xamné war na mëna nek ci biti nga diko fi andi waye amna yo xamné itam yellut ñu diko andi fenen sax waxantuma la ci bir barab bi kon nak ku fi andi am code wala leneen lu ma ron itam na nga xol ba xam loola lu fi wara nek la wala lu fi wërta nek lool lepp bok na ci teggene yi nga xamné mom lañ fi wara samontel xat xat lo bek ñak juub ñak juubadi yi nga xamne mom lañu sétlu ci biir itam yoy itam ñu gën ci baye xel bu baaxa baax ndax barab yu tedd yi no fi def ci top yalla fi lay gëna baaxé fi lay gëna kawé fi lay yol bi gëna baré waye lo fi def ci safan it fi lay gëna doy war kon nak ku fi ñew ko ne na nga bayyi xel lol dal jaamu yalla dal lañ fi wote ku fi ñew te li magal ci andi la fi da nga wara sax ci jaamu yalla li ngi fi nek lepp di tewlu bu baakha baakha bax di julli ji waxtu yu juroomi ci jaam ci juma ji di def berne yi sakem katan di def ay julli ci yantou sallallahu alayhi wasallam di jang khasside serign bi di teewral lepp lu bax di rub magal gi li ngi fi nek lepp ndax bo fi joge itam nga man fe tamé lo xamné li dana mëna ginaaw mam jaar royteef la khadimu rasul royteef la ku fi ñew ku ne nak war nga nafarat seen jikko yoyu bo démé nak wut ci yobal bu doy ngir na nga melon nak nga gëna mëna soppiku gëna mëna jëm nak ci yoon wi nga xamné itam mom la yalla gëreem wa lool dal ci defena ni ci sama gisin ak sama xalaat bu gatt ak sama ñaka tewlu lol defena dal ku ko def man nga fay jele yu aduna ak yu alakhirah
2: kon serigne bi ci tro al asar touba ngi lay delu dila sante bu baakha baax dila geureum di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu guddal saw fan may la wër yok sa xam xam yagal la fi lol ba li nga yeene ci l'islam lepp nga def ci lu kawé sa ndortu ci barke serigne touba khadim rasoul yeen mbok yi nga xamne ni yeena ngi ñu doon bayyi xel ci bir rew mi ak bitim rew lolu mo nekkon plateau bi nga xamne ni ñi ngi ko doon sekk ak al imam cheikh serigne cheikh bousso muy imam masjid porokhane ñu doon waxtaan ci dekk bi waye waxtaan ci ki nga xamne ni motax ñepp joge fepp ci rew mi ak bitim rew ñew diko siara ci muy soxna jaratullah maryam bousso di sante mbollem mbokk yi nga xamne ni ño nek ci bitim rew di ci beral ak tiant nak sunu wolere ku ñi wax serigne serif sar te bok fi ci kër gi xamna xelam yépp mi ngi ci dëkk bi mom waye mënta ñëw waye rek ñi ngi koy fatlikou fi ñu tok di fatlikou itam soxnam soxna ana ak ay domam yépp ndax wa serigne mustapha bashir moy serignam xelam yépp nekk fii ci poroxaan loolu leer ñu waaye nag yàlla def mu xaw a sori ba teewut ñu koy teewal fii di ko fàttaliku moom itam di sant sëriñ Dame Khoumba mi nga xam ne ni moom lañ àndaloon moom itam mu teewe woon waxtaan wi waaye itam di sant sëriñ Thierno mi nga xam ne ni moo nekkoon ci caméra bi di sant sëriñ Chan Ibou Mar mi nga xam ne ni moom moo doon monté vidéo yi nekk ci technique bi di sant ñëpp dal ci gàttal di leen dig daje ba beneen yoon insha allahu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: serigne touba neena kep ku bëgg top yalla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg
1: serigne touba neena teggin moy alal di gëna am solo ci aduna ak al-akhirah te moy li gën ci li nit mëna damo serigne touba neena del yeeram kep ku la fété ndaw te de ko digal fo toll lu koy jariñ te diko tek ci yoonu njub serigne touba neena na nga wormal kep ku la mag donte dara niru ku xébu te ñak solo serigne touba neena woro yaakar mukk ne nit ñi dañu la wara wormal ba ku ko deful mu nakari la serigne touba neena na ngay sét fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di sét li war nit ñi ci yow serigne touba neena da ngay jëflanté ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflanté ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen serigne touba neena jël samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindé fam yi ngir jëm yalla serigne touba neena bayil fo tollu di fo ak di ré ak di yëngu yëngu gu amul njariñ serigne touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax té néwal say wax té and ak dal so bëggé njariñ serigne touba neena sa yu la mak waxé lu mu la wër la wax na nga ko muñ sa su défé njumté ci sa kanam na nga ko sutural serigne touba neena képp ko xamné yitém jëpp mi ngi ko jëmé ci banéxu lek ak banéxu sey na xamné mi ngi ci yoonu alkandé ak yéddel serigne touba neena na ngay moytu bu baax xër gu ëpp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp serigne touba neena sa yo déggé kula mag di sakku dara na nga farlu defal ko lamuy sakku serigne touba neena bu kenn ñew ci yow di sakku loko mëna defal nga bañ ko defal serigne touba neena bul wérante ak nit ba wax ko da ngay fenn wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñak kersa serigne touba neena sa yoy wax ak nit bam wax lo xamul nga nangu waxam te bañ ko wéddi lolu moy manduté serigne touba neena kersa moy mbokum diiné ndax fep fu kersa jeex diiné yit da fay jeex serigne touba neena sa so dajé ak sa mbokum julit nuyu ko ci anam gu rafet su la ñëkke nuyu fay ko ci fayen wu rafet serigne touba neena sa yoy waju dugg ci kër wala nek bo momul na nga yeklu bañu jox la ndigal ngay soga dugg serigne touba neena bu dugg mukk ci neegu jambour di sann say beut fu nek ndax man nga fa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko serigne touba neena soy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku top ba kanam serigne touba neena kep ku bëgg am tawfiixu aduna ak al-akhirah na moytu tayel ak bayyandiku serigne touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mëna am tedd nga ak raw sak maaf serigne touba neena sa su nit ku soxla sakko dara ci yow na nga farlu ci jox ko limi sakku soko mané serigne touba neena bul nay mukk ci alale aduna ci ngay dem bayyi fi ngir lolu dalay yobbe gacce ëlëk serigne touba neena nit ku nay day sori yalla nit ñi bañ ko te nonu lay sore aljana te jége safara serigne touba neena na nga doon nit ku tabe te baña nay ci alale aduna ji nga xamne faaw nga dem bayyi ko fi serigne touba neena bul naqarlu mukk gan gula setsi te xamal ne yag yag day delu kërëm serigne touba neena bul tok mukk benn bes bo sakku wul xam xam te lo xam na nga farlu ba jëf ko
0: ci jëmmi yalla serigne touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub serigne touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yittey aduna serigne touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji serigne touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la serigne touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu serigne touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir

neena ki yees ci nit ñi mooy ki delloo saaga ku ko saaga. Serigne Touba neena képp ku wormaal nit ñi, nit ñi dinañu ko wormaal. Képp ku tegul fenn nit ñi, kenn du ko teg fenn. Serigne Touba neena na ngeen dëggu, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena maa ngi leen di dénk dëggu, ndax dëggoo leen di yóbbu ci ak mbaax, te mbaaxa leen di yóbbu àjjana. Serigne Touba neena deel wax ak ñépp cig dal ak jàmm ni ko nit ñu baax ñi te ràññee di defee. Serigne Touba neena cib coono ak farlu nga mën a jaar ba def lu am solo. Kon képp ku bëgg a làq daraja yu kawe na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yàlla. Serigne Touba neena del teeru gan ci mbégte te ubbil ko sa kanam, ndax ubbil gan sa kanam moo gën a neex ci moom teranga bu mu mën a doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam-xam di dundalee xol. Serigne Touba neena bul gaaw a tay ci li ngay sàkku, ndax yàgg a jaar daana tax buum mën a dagg pindub teen. Serigne Touba neena képp ku farlu te am pasteef mën naa àgg ci daraja ju nekk, mën naa am lu nekk. Serigne Touba neena wareef la ci julit bu nekk mu boole jaamu yàlla ni ko fiq diglee, ak di setal xolam ni ko tasawuf diglee. Serigne Touba neena xam-xam moo féete kaw jëf, ndax jëf du baax ju fekk teguwul ci xam-xam. Waaye nag xam-xam balaa am njariñ borom da koy jëfee. Serigne Touba neena wér li yépp mën a àggale jàmbi ci yàlla, kon bu ci diinga benn bu ci xeeb benn. Serigne Touba neena suufi yu dëgg mooy borom xam-xam buy jëfe xam-xamam, te bañ di mooy yàlla ci dara, te lépp jëmmi yàlla rekk tax. Serigne Touba neena jihad diggante jihad yi mooy fexe ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yàlla. Serigne Touba neena kuy sàkku mbir te farlu ca dana ko am, kuy fëgg bunt te bañ a tàyyi danañu ko. Serigne Touba neena ku xeexul ak bànneexu bakkanam du mën a am ngërëmal boromam. Serigne Touba neena lu dul dëgg day naaxsaay. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj, ndax lu dul dëgg lu mu siiw siiw.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu filul ku bayit wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayit wi day leral ne xam xam ay misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifa mu fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tol ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko joxe lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko wa wedu ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam

0: xelal bakkan amna yi ci juddo yo xamni dara ëpp ko solo nak ci aduna ak al-akhirah ba ca ñëk té loolu mënañ ko jàng wal wa alla istaqamu ala at-tariqati la ashqaynahum ma'an ghadaqan yalla bo gor gorlo di jihad sa bakkan bu yagge da la dimbali walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana lam lay defal bokk na ca ci lindi nit yalla yep deppo moy sabakan da la defal mu sel chet lab chet wech bu chete nak ci lay meuna xam maggu sun borom bi ci lay meuna jallok taru sun borom bi ci lepp tar bu sel bobé nga xamné moy bu jitu bobé nga xamné musu fe juk lolit moy jur ak mucc ci al-akhirah moy taxit nga meuna am ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala moy taxé nga mëna am as-sa'ada al-abadiyya banex bu sax dak ak taxé aduna ak al-akhirah moy taxé sa xol mëna lèr nima ko waxé ba mëna jallok yennati secret yo xamné sun borom neub nako ñu bare bare bare bare kon lolu bokku na ci yi nga xamné défar bakkan ak yenen ñi ñi sel bobu sel rek no mëna gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci lut ay nelaw gisene lu ëpp juroom fukk indoon na ko ci ay nit ñoo xam ni gis nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci lu ay nelaw ba ci sunu serigne sunu kilifa cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu mi nga xam ne moom dafa wax ne daama rasulullah nusba'aini ca daksasin la ko waxoon ca muritani mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxtu ne mi ngi jalloo ko alayhi salaatu wassalaam
1: tuba mondu bi duna wërngal këpp